0: bakwai daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, shida kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 da 25.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na safe. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya bukaci gudanar da bincike kan manyan kamfanonin fasaha na duniya da suka hada da Meta da X da wasu kamfanonin fasahar AI da ke aiki a Najeriya. A Najeriya gwamnatin kasar ta dage lalle sai dillalan mai sun rage farashi yadda zai daidaita da sauki da aka samu a kasuwannin duniya. Majalisar Dinkin Duniya tace hare-haren jirage marasa matuka ya kashe akalla kananan yara 330 a Sudan cikin watanni 6 na farko wannan shekara. Shugaban Faransa Emmanuel Macron na ziyara a Syria irin ta na farko a wani da wani shugaba daga kasashen yammacin Turai ke yi tun bayan kafa sabuwar gwamnati a 2024. Akwai mu da labarin wasanni. To kai tsaye zamu je ga labaran. Kamar yadda aka ji watakila kanan labaran, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayo hukumar kare haƙƙin masu saye umarnin fara binciken manyan kamfanoni da suka hada da Meta da X da kuma shafuka da ke kirkirar hotuna ta bidiyo da fasahar AI kan zargin amfani ko kuma satar ayyukan kafofin yada labarai na kasar. Ga Nasiru Sani da karin bayani.
2: Wannan mataki ya biyo bayan takardar korafi na haɗin gwiwa da kungiyar 'yan jarida ta NPO da kungiyoyin NPAN da NUJ da BON da GOCOP da ke ƙarƙashinta suka aike wa gwamnatin tarayyar Najeriya. Umarnin gwamnatin ga hukumar FCCPC na cikin wata wasiƙa da ministan yaɗa labarai da wayar da kai Muhammad Idris ya rattaɓawa hannu. A cewar sanarwar, binciken zai mayar da hankali wajen yin duba game da korafin da kafafen yaɗa labaran suka gabatar kan tasirin irin waɗannan ayyuka a tsarin yaɗa labaran ƙasar. Takardar ƙarar ta bayyana sunayen manyan kafofi irin su Meta da Alphabet da X wanda aka fi sani da Twitter da wasu shafukan da ake amfani da AI waɗanda ke aiki a Najeriya inda suke zargin su da rashin mutunta dokoki da kuma satar ayyukan su ko kuma sauya musu ma'ana. Da yake martani game da umarnin, shugaban FCCPC Tunji Bello ya ce hukumar za ta gudanar da sahihin bincike a bayyane kuma mai dauke da hujjoji.
0: To shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sake jaddada kudirin gwamnatin sa na magance matsalolin tsaro da suka addabi kasar ta hanyar amfani da fasahohin

0: zamani da karfafa ayyukan leken asiri da kuma sabanta rundunar sojin kasa da yake jawabi je litinin yayin babban taron karshe na bikin ranar sojojin Najeriya na wannan shekara da na kungiyar sojojin kasa na Afrika a Port Harcourt na jihar Rivers mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima wanda ya wakilci shugaba Tinubu yace gwamnati za ta ci gaba da gina karfin soji don magance barazanar tsaro dake ci gaba da karuwa Muna Najeriya inda gwamnati ta dage matatar man Dangote da sauran dillalan mai na cikin gida su rage farashin man fetur ta yadda zai daidaita da faduwar darajar mai a kasuwannin duniya. Karamin minista mai wato na mai Henneken Lokpobiri ya jaddada bukatar yayin ganawa da dillalai da sauran masu ruwa da sakiya harkokin mai jiya Litinin a Abuja. Yana mai cewa dole duk wani ragi ya yi daidai da yadda farashin mai ya sauka zuwa dala 70 daga sama da 100 da ya haura saboda yakin Iran. Alhaji Abubakar Mai Gandi, shugaban kungiyar dilalan mai masu zaman kansu a Najeriya Ipman, ya bayyana mana matsayarsu.
1: Ita gwamnati ta ce tana son a sauƙaƙa ma al'umma domin su samu sauƙi. Mu ma gaskiya abinda muke fata kenan. Amma babbar damuwar da ake fuskanta wannan mai mu ma muna sayen shi ga Dangote Refinery da kuma sauran private depots. To kuma idan muka je muka so waɗannan kayayyaki, to kaga tunda raguwar da suka yi muna ga sayen shi ne in mu kuma idan muka zo za mu rage ma talakawa. Sa'annan kuma idan ka duba ai turan da aka ce wannan gurbataccen mai din ya fara sauka, to farashin farin mai din shi ma fetur kenan shi ma ya ci gaba da ragewa.
0: Gwamnati na ganin farashin bai daidai da yadda kasuwannin duniya ke tafiya ba, la'akari da cewa an samu sauki sosai sakamakon dakatar da wannan yaki.
1: To kamar mu ka san dillalan yan kasuwan mai masu zaman kansu, ka san mu mun dogara ne ga man da aka saida muna a cikin ƙasa. Sa'annan akwai shawarorin da muka basuwa a kai ga gwamnati. Muka ce yana da kyau gwamnati tunda akwai refinery ba na Dangote kadai ba, su yi kokari su tadda waɗannan refinery mana domin su fara aiki.
0: Alhaji Abubakar Mai Gandi, shugaban kungiyar dilalan mai a Najeriya. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta tabbatar da janye dukkan jami'an diplomasiyar ta daga Burkina Faso jiya Litinin, bayan da gwamnatin mulkin sojin kasar ta yanke hulɗar diplomasiya da Faransar a ƙarshen watan Yuni. Ga Shamsiya Haruna ɗauke da ƙarin bayani.
2: Sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce dukkanin ma'aikatan da ke wannan ƙasa sun koma Faransa a ƙarshen mako. Gwamnatin Burkina Faso ta yanke hulɗar ne da tsohuwar uwar gijiyarta bayan ta zargi Faransar da yin katsalandan harkokinta na cikin gida baya ga bita da kullun da take bibiyarta da shi musamman a bangaren tsaro. Gwamnatin Faransa dai ta bayyana matakin na Burkina Faso a matsayin mara tushe, sannan ta umarci jami'an diplomasiyar Burkina Faso da su fice mata daga ƙasa kafin daren Litinin. Tun ma kafin yanke hulɗar, Burkina Faso ta riga ta kori dakarun sojin Faransa kusan 400 da ke taimakawa wajen yaƙi da 'yan ta'adda, inda ta sauya alƙiblar alaƙar ta zuwa Rasha don samun kayan aiki da taimakon dakarun tsaro. Faransa dai ta gargaɗi 'yan ƙasarta da ke zaune a Burkina Faso da su ƙara taka tsantsan saboda barazanar tsaro. Amma gwamnatin ta Burkina Faso ƙarƙashin jagorancin Captain Ibrahim Traore ta ce wannan takaddama ta tsaya ne kawai a matakin gwamnati, wato bata shafi kyakkyawar dangantakar tarihi da al'adu da ke tsakanin al'ummomin ƙasashen biyu ba.
0: An gaida Shamsiya Haruna kuma ba za ta yi nisa ba. Kungiyar Tarayyar Afirka AU ta yi Allah wadai da hare-haren ta'addanci da aka kai wasu sassan ƙasar Mali a ranar Asabar da ta gabata. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Aƙalla ma'aikatan haƙar ma'adanai 15 ne suka mutu sakamakon rubtawar wani wurin haƙar zinari a arewacin Sudan. A cikin wata sanarwa jiya Litinin, kamfanin ma'adanan gwamnatin Sudan ya ce rugujewar ta faru ne a mahaƙar ma'adanai ta Mohammed Taufik da ke yankin Samna a gundumar Wadi Halfa da ke jihar Arewa. Sanarwa ta ce an garzaya da waɗanda suka jikata asibiti da ke kusa domin samun kulawar gaggawa. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce adadin waɗanda annobar Ebola da ta ɓarke a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta kashe sun haura 500. Sabbin alƙaluman WHO sun tabbatar da cewa mutane 1,561 ne suka harbu da cutar a Demokuraɗiyyar Congo tun bayan ɓarkewar cutar a tsakiyar watan Mayu, ciki har da 506 da aka tabbatar da mutuwarsu. To, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kai ziyara Siriya jiya Litinin, irinta ta farko da wani shugaba daga ƙasashen yammacin Turai ke yi a ƙasar tun bayan kafa sabuwar gwamnatin Ahmad al-Shara a shekarar 2024. Hauwa Halliru Gongozo ta haɗa mana rahoto.
3: Yayin ziyarar shugaba Emmanuel Macron ya ce Faransa za ta mayar wa Syria kayan tarihi da ta adana mata lokacin da yakin basasa ya barki a kasar. Fadar Elize ce ta sanar da haka cikin wata sanarwa da ke cewa an baiwa cibiyar kasashen larabawa ta duniya aron kayayyakin a shekarar 2010 wanda ba a samu damar maido wa Syria su ba saboda dalilai na tsaro. Kamfanin dillancin labaran AFP ya rawaito cewa Macron ya samu tarba daga ministan harkokin wajen Syria Assad al-Shaybani lokacin isarsa kasar. Shugaban Syria Ahmed al-Sharrah ya jinjina wa Faransa kan rawar da ta taka a kifar da gwamnatin Bashar al-Assad yana mai cewa kasar ta taimaka wajen dage takunkuman da aka gagabawa Damascus zamanin tsohuwar gwamnatin kasar. Wannan ne karo na farko cikin shekaru 17 da wani shugaba daga Turai ke ziyara a Syria wadda yakin basasa ya barke tun shekarar 2011 lambarin da ya sanya Paris ka tsaye duk wata alakar diplomasiya da Damascus.
0: To magajin garin Ukraine yace kasar ta harba jiragen sama marasa matuki sama da 400 zuwa babban birnin Russia Moscow gabanin wani muhimmin taron NATO a Turkiya wanda ake ganin batun yakin zai mamaye tattaunawar da za a yi. Hakan na zuwa ne kwana daya bayan da Russia ta kai munanan wato mummunan hari da makamai masu linzami da kuma jiragen sama marasa matuki a Kiev jiya wanda ya kashe akalla mutane 24 tare da raunata sama da 100 wanda ke zama hari na biyu da ta kai babban birnin cikin mako guda. Harin ya zo ne a jajibirin taron NATO inda ake sa ran shugaba Volodymyr Zelensky zai matsawa kawayensa lamba don samun karin tallafin tsaro a sararin samaniyar kasar. Shugaban kasar China Xi Jinping ya bukaci jami'an agaji da sauran hukumomi da su gudanar da ayyukan ceton gaggawa a yau Talata sakamakon guguwar da ta afkawa tsakiyar kasar da kudanci da ta haddasa ambaliyar ruwa tare da kashi akalla mutane 15. Gidan talabijin na gwamnatin kasar CCTV ya ce shugaba Xi ya jaddada bukatar yin duk mai yiwuwa wajen shirya ayyukan ceto na gaggawa domin kula da waɗanda suka ji rauni da kuma sake tsugunar da mazauna da abin ya shafa wanda tuni aka kwashe ɗaruruwa daga matsugunansu. Bakwai ne da minti 10 a kasinan Najeriya. Kuma lokaci ne na labarin wasanni kai tsaye muna tare da Shamsiya Haruna.
2: Amadu Abba barka da aiki.
0: Jamuje.
2: Ka san wasannin namu ko kuma labarin wasannin namu dama ya fi karkata ne ga gasar cin kofin duniya.
0: Sosai sosai.
2: To a wasannin zagayen 16 na gasar da aka fafata a jiya Litinin. Spain da Belgium sun samu nasarar tsallakawa zuwa zagayen dab da na kusa da na karshe wato quarter finals kenan. Yayin da kasashen Portugal da Amurka suka yi bankwana da ita wannan gasar.
0: Da ce kuce da aka shiga kan dawo da
2: balogun ba
0: balogun
2: to sun hadu da Belgium kuma Belgium ba ta yi musu da dadi ba
0: haka
2: to wato Mikel Merino ne ya zura kwallon nasara a mintuna na 91 wannan rashin nasara ta kawo karshen fatan Cristiano Ronaldo a gasar kofin duniya ta karshe a rayuwarsa. Duk da wannan rashin nasara Ronaldo ya bar manyan tarihin da ba za a taba mantawa ba a duniya kenan kuma ka san shi ne dan wasa na farko a tarihi da ya buga kuma ya zura kwallo a gasar kofin duniya guda 6 daban-daban wato a 2006, 2010, 2014 da kuma 2018, 2022 da 2026 dukkan waɗannan gasa da ya bayyana sai da ya zura kwallo a raga. To ya buga wasanni 27 a gasar inda yake biye da Lionel Messi wanda ke da wasanni 30 a matsayin dan wasa na biyu da ya buga wasanni da yawa a tarihin ita wannan gasa. Ya kammala bajintarsa da jimillar kwallaye 11 da ya ciwa kasarsa a dukkanin rukunonin gasar kofin duniya. Amurka da Belgium wasan su kamar yadda muka ci bai yi wa Amurka da dadi ba domin Charles de Ketler ne ya zura kwallaye biyu yayin da Hans Venneken da Romelu Lukaku wato Lukaku suka kara sauran wannan ya fitar da Amurka wadda ita ce kasa ta karshe dama da ke karbar bakunci bayan ficewar Canada da Mexico.
0: Eh kasashe masu karbar bakuncin gasar
2: duka sun fita ita ce dai ta rage
0: haka
2: kuma kasan ana ta cece kuce game da janye wannan jan kati na Balogun. To a yau Talata za a kammala wasannin zagayen 16 da za a fafata tsakanin Argentina da Masar, sai kuma Switzerland da Colombia.
0: Za mu ga ko wata kasar Afrika za ta
2: iya tsallakewa, kasan wannan shine wasan farko a tarihin gasar cin kofin duniya da kasashen Argentina da Masar suka za su fafata a matakin ita wannan gasa. Sun dai taba haduwa a wato wasannin da suka shafi
0: rukuni
2: amma ba ita gasar wannan gasar cin kofin duniya ba, wanda ne karan farko da za su fafata a gasar duniya. Sun dai yi wasa na sada zumunci wannan za a ce a matakin duniya yake, amma dai wannan ne zai ake ganin masana suke ganin cewar kowanne bangare akwai rawar da zai taka, kasancewar kowanne ba kan wallasa bane.
0: To muna godiya
2: ga dai rawar da ita Masar ta taka a wasanninta na baya baya ga ita Argentina.
0: Yankin dawo zaki dora, muna godiya Shamsiya Haruna. To kamar yadda kuka ji yanzu haka ana ci gaba da muhawara akan mataki da FIFA ta dauka na janye jan kati da aka baiwa dan wasan Amurka wato Florin Balogun sakamakon bukatar haka da shugaba Trump da kansa yace shi ya gabatar wa abokinsa wato Gianni Infantino. Masana harkokin kullun kafa da dama na kallon matakin a matsayin katsalandan a harkokin kullun kafa, yayin da wasu ke kiran Infantino da ya sauka daga kujerarsa saboda karya ka'idar FIFA. Dangane da wannan batu ne Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da tsohon sakatare janar na hukumar kullun kafar Najeriya Sani Ahmed Toro, kuma ga yadda zantawar ta gudana.
4: Honorable Sani Ahmed Toro, tsohon sakataren hukumar kullun kafar Najeriya, me zaka ce akan wannan?
5: Tun da aka kafa FIFA ko aka kafa CAF, irin wannan abubuwa bai taba faruwa ba, a ce shugaban kasa ko a ce gwamnatin Najeriya ne ko a ce minista ya saka baki a yanda ake doka, wanda doka ne riga an rubuta shi ga yanda in ka red card ne in yellow card ne alƙalin wasa su suke da iko wannan abubuwa. In kuma akwai shari'a ne wanda an yi ƙara, to akwai committee da ake ce disciplinary committee su suke dubawa muddin suka yanke hukunci. Ai babu yanda za a yi kuma wani ya ce wai shugaban ƙasa ya shiga cikin sha'anin kwallon kafa, dokokin kwallon kafa. Ai wani abun mamaki ne, ba taɓa yin haka ba.
4: To shi shugaba Donald Trump ya ce ya roƙa ne amma ba wai tilasta wa FIFA bane.
5: To ai FIFA sai su gaya masa wannan ya saba wa doka, wanda kuma in kai irin wannan abubuwa muka shiga ciki, to ai kuma kwallon ta lalace kenan. Saboda haka kowane lokaci shugaban ƙasa ko wani zai iya cewa yana roƙo ayi kaza, shikenan kuma sai a bar doka. Wato saboda shi shugaban America shi ai wannan abu, yanzu in shugaban ƙasar Najeriya alal misali ya roƙa shugaban kwallon kafa na duniya ya kauce akan doka, kana tsammani za a saurare shi? Ai ba zai yi ba, kawai saboda America. Wannan kuma babban kalubale ne wa hukumar wasan kwallon kafa ta duniya, dole su fito su yi bayani kuma su bada hakuri wa mutanen wa duniya cewa sun yi babban kuskure. Ɗan kamata ma shi ce shugaban hukumar wasan kwallon kafa na duniya ya sauka akan wannan batu, ya sauka ya resignin saboda ya aikata abin da ba taɓa yi ba. Kuma nan gaba in aka ci gaba da wannan abu ba ta kwallo ta lalace gaba daya.
4: Yanzu haka kasar Faransa ta ce ita ma tana so a janye katin gargadi wato yellow card da aka ba dan wasan ta Olisi. Ya kace ganin wannan mataki zai shafi harkan wasan gaba kida?
5: A tabbas wannan ai an jawo wani abu wanda nan gaba ba a san yanda zai kasance ba, amma abin da nake ganin ya kamata shi shugaban hukumar wasan kwallon kafa na duniya FIFA yi cikin gaggawa ya bada hakuri, ya ce cewa wannan abu ba zai sake faruwa ba, yana bada hakuri wa hukumar wasan kwallon kafa ta duniya duk kasashen gaba daya da duk yan kwallon gaba daya ba a bada hakuri cewa ya babban kuskure.
4: Ka jagoranci kwallon kafa a Najeriya na shekaru da dama, kuma ka ziyarci kasashe da dama inda aka yi gudanar da irin waɗannan wasanni. Shin ya kaga waɗannan rigingimu na ɗaukar wannan nauyin wasa Amurka ke shafar kimar kwallon kanta?
5: To in ka iya tunawa 1994 ai sun yi kuma an yi nasara. To wannan karin ya zo da rigingimu, wanda kuma shi laifin nan na shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta duniya ne FIFA. Bai kamata a ce ya canja doka da aka riga aka yi ba, bai kamata kuma ya rinka bin abin da wasu suke so ba ton kansu, kuma ya zama shine hukunci akan wasa a duniya. Kasashe dama kafin su amince musu ma cewa za su karbi bakuncin wasan, ai ka san shugaban kasan ne da kansa ya kan saka hannu akan ka'idojin da aka shirya, wanda kasan da take so ta karbi bakuncin ta kan saka hannu, shugaban kasa ne kuma da kansa. Saboda haka bai kamata dan kasan America ta fi kowa girma a kasance kuma an bi ba bisa ka'ida ba.
4: Honorable Sani Ahmed Toro, tsohon Secretary General hukumar kwallon kafar Najeriya, mun gode sosai.
5: Kuma sha Allah, alhamdulillah.
0: An gaida Bashir Ibrahim Idris da bakonsa. Kai tsaye zamu je ga shirinmu na gaba.
6: Gaskiya nan dai ƴaƴa mata ba sa karatun nan, suna dai amma dai ba sosai ba, saboda dama da sun yi gama makaranta ba ci gaba da karatu za su yi ba. Ayamari in sun samu ma sun fita kwata unguwa, sun tafi can wani uwa duniya, sun yi makarantar nan dai iyakacinsu, in sun yi sakandare dai a yi aure ne, in kuma ba a yi auren bare ga 'yan talla nan.
2: Mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci, da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke maka lalle marhaban cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a wannan mako ya nufi yankunan karkara ne a arewacin Najeriya, inda wasu wuraren gine-ginen makarantu ke ci gaba da kasancewa a matsayin kango kasancewar babu ɗalibai. A wasu wuraren ma azuzuwa sun zama fanko, yayin da matasa da yara suka ƙaurace shiga, 'yan mata na fita birni yin tallace-tallace, su kuwa samari na dambatawa ne da aikin ƙwadagon fasa duwatsu da kuma ɗiban yashi.
6: Makaranta an yaye 'yan shekara farko sun tafi, tunda suka tafi dai ga sunan mu dai, to babu in sun tafi dai gida suke da wa'ar tallan nan a ci gaba. Haka dai ake yi, to kuma yanzu duk ma ba sa zuwa, saboda su ma malaman sun ga ba wani ci gaba ake samu ba, ɗaliban su zo gobe su ki zuwa, saboda su da malamai ba sa zuwa.
2: Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya fitar da wani rahoto da ke nuna cewa jihohin Kano, Katsina, Jigawa ne ke kan gaba a fadin Najeriya wajen yawan yaran da ba sa zuwa makaranta, inda a fadin kasar kuwa akwai yara sama da miliyan 18,300 da makoma ta iliminsu ke cikin hadari. Sau da yawa wannan zargi yana komawa ne ga gwamnati, sai dai abin tambayar shine shin ko laifin na iyaye ne da al'umma, ko kuwa su ma hukumomin akwai nasu kasan. Mun ziyarci garin Mai Shumi da ke karamar hukumar Ungogo a jihar Kano, inda shirin ya tarar da makarantar firamare na nan a gine, amma ɗakin karatu ya zama kufai. Sai dai mazauna yankin irin su Magaji Bala Mai Dorawa da Malam Sa'id Mai Kaji sun bayyana mana yadda abubuwan suka tabarbare.
7: Lallai ne hayo ya sami shugaban su ba a Ungogo, saboda alaƙar sa da garin nan, shi ma muka ga yana ta aikace-aikace, muka rubuta takarda, muka je muka kaimar, shi ma alhamdulillah yazo ya kara mana block da ya haka mana burbaɗe ma a gurin.
8: To ya yanayin zuwan yara makarantar? Naga kamar ba a karatu a makarantar.
7: Amma dai daman akwai karancin malamai, kuma abin da ya fara sa yara suka dan yi sanyi da zuwa makaranta a baya, lokacin da aka kawo wani headmaster ne, amma dai mun yi kokari an yi cire shi wannan headmaster. Aka dawo da wani, muka zabi wanda muke so, aka dawo mana da shi.
9: To suna zuwa, amma dai gaskiya ba 100% ba, bayan da aka so ba. Cikin bayan rayuwa ce irin ta karkara, wata kila ma mu kusan ba wanda ya san daɗin bokon sai ɗaya, amma wanda suka shahada suka da sha'awar abun suna tura, amma dai har yanzu dai ga shi dai ina lillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Babban abin tambayar dai shine, wai ina iyaye mata ne waɗanda ke da alhakin lura da tarbiyya da tura yara makaranta? Naja'atu Ibrahim ta magantu kan wannan batu.
6: To makarantar ce dai ba za mu ce babu ba, dan da akwai da babu dai aka ce gwara ba daɗi, amma makaranta an yaye 'yan shekara farko sun tafi, tunda suka tafi dai ga sunan mu dai, to babu in sun tafi dai gida suke da wa'ar tallan nan a ci gaba. Haka dai ake yi, to kuma yanzu duk ma ba sa zuwa, saboda su ma malaman sun ga ba wani ci gaba ake samu ba, ɗaliban su zo gobe su ki zuwa, saboda su da malamai ba sa zuwa. Makaranta iya firamare ce, babu sakandare. Kuma dai karatun nan ai in aka firamare ai gaba da ake tafiya sai in ga an tafi sakandare, to mu duk ƴaƴanmu in suka gama firamare sai a ce shi kenan.
10: To kamar yadda kuke da yara haka ƙanana amma su tasowa, ba kwa tunanin yadda rayuwarsu za ta kasance?
6: To ya zami tuna dai haka, yanzu ƙasar ta koma ma, ko in ce al'umman ma duk an koma haka, muna so su yi. To iya dai firamare ai ba ta rike yara, balanta na mu ce in suka yi firamare mun ji daɗi. To in ko suka zauna a gida ai sa ɗan taya mu ma wasu ayyuka, tunda malaman ma ba sa zuwa. Malaman ba sa zuwa
10: kwata-kwata ne, ba sa zuwa koya suke.
6: To wani malamin ba sai ya sati, wani ma in ya zo ba abin da zai koya musu, haka za su zauna sai dai su dawo gida, kullum mu ta siya littattafai a banza, ga littattafan tsada.
10: Ina matsayar karatun ƴaƴa mata.
6: To wannan dai ma ai shine ma dai abun ma dai zan ce ma dai gaskiya mu gaskiya anan dai ƴaƴa mata ba sa karatun nan. Suna dai amma dai ba sosai ba saboda dama da sun yi gama makaranta ba cigaba da karatu za su yi ba. In sun samu ma sun fita kwata unguwa sun tafi can wani uwa duniya sun yi makarantar nan dai iyakacin su sun yi sakandare dai ayi aure ne in kuma ba ayi auren bare ga ƴan talla nan wanda ma mazan su ko iya sakandare suka tafi in Allah ya kawo ko aikin soji ne shi da ake dauka da iya sa ko da sakandare ne sai su tafi amma dai gaskiya su mata dai iya sai dai mu ce alhamdulillah Allah dai ya raya mana.
10: Ina kiranki ga mahukunta kasancewar kin ce rashin makarantar da jajirtattun malamai ne yasa yaranku ba sa zuwa makarantar.
6: Amma makaranta an yaye ɗan shekara farko sun tafi tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu in sun tafi dai gida suke da wa ƴattalin nan a ci gaba haka dai ake yi to kuma yanzu duk ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun ga ba wani ci gaba ake samu ba daliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa. Ni dai gaskiya ina kira ga mahukunta kamar yadda suka dauki nauyin dawainiyar ƴaƴansu mu ma su zo su duba mana yanda haƙƙin mu yake a wuyansu su zo su kawo mana malamai jajirtattu a samu a dan ƙara mana makarantar nan ko ta mata ce sakandare da ta maza a ce dai in aka gama nan za a tafi nan kaga dai ko ba komai mu ma ƴaƴanmu za su fi ƙarfi za su dan waye da jahilcin nan a dan samu cigaban da ake samu a al'umma in ga ko hakan ne ai a samu saukin wasu annobobin da suke fuffutowa daga bangaren jahilci.
2: Kowace irin gudunmawa shugabannin gargajiya ke yi wajen ceto makomar manyan gobe Malam Nazifi Abdullahi shine wakilin mai unguwar wannan yanki ga abin da yake shaidawa Aisha Shehu Kabara.
11: Eh to mu dai muna na farko mun kai korafin cewar mun yaranmu ba su da bangaren ilimi muka kai korafe aka zo aka yi mana makaranta na biyunsu kuma idan yau gaiwa mai jijjiga ko mara lafiya idan yau ta faru da wannan muna samun matsalolin ɗinsa daga ƙarshe kafin ma a fita da mara lafiya muna samun jigata tsoron cewar ita mara lafiya sai ta sha wahala sosai da sosai. Irin wannan sassan din muke bin hanyoyi domin cewar mu tabbatar da cewar ya za a yi a sami ci gaba irin wannan. Mu dai a mazauninmu na su idan suka zo suka ziyarce mu a mazauninsu na 'yan siyasa in suka zo mu sarautu muna ba su zo su gaida mu in suka gaida mu suna nuna mana cewar sun zo ne akan ƙudurinsu idan Allah ya kai su gaci. Allah ya kai su gaci insha Allahu ga ƙudurinsu mu ma mu faɗi ƙudurinmu kuma mu yi su a rubuce domin mu rubuta mu danƙa musu to kuma idan suka tafi sai mu ji shiru ba wani bayani da yake biyo ba.
10: To kamar tunda kun yi a rubuce in ba kwa bibiya irin alƙawarrukan da suka yi muku tun daga shakuna da washi a rubuce?
11: Eh to idan muka bi ma idan muka bi da ita mu ba mu da ƴan social media su ƴan siyasar namu in suka bibiya suka ji ba a saurare su ba sai su koma su zauna ko kuma su koma wannan ɗinsu ba za a sake saurara mu ba sai dai lokacin kamfen yayi ko na siyasa ko na zaɓe tukuna ba za a kuma waiwayo mu tukuna a zo a ce ana neman.
2: Ita kuwa Malama Fatima Shehu Muhammad wadda ke koyarwa a wannan yanki ta bayyana mana halin da ake ciki.
12: Tsayina na malama sun fi gane yaransu su zauna a gida su yi musu talla. In muka zo makarantar wataran ba ɗaliban ba su zo ba wataran rabi sun zo wataran ƴan kaɗan ba zai zade zuwa makarantar sun fi so ƴaƴansu su yi talla.
10: Tuwayya tsarin zuwan karatun ƴaƴa mata makaranta tun usuli dama haka garin yake?
12: Ito a baya dai sanda ake ba su tallafin taimako na kuɗi yaransa suna zuwa makaranta amma da aka janye wannan abu na kuɗi gaskiya yanzu ba sa zuwa shi yasa ko yanzu da aka ce an kawo wani taimako ba su dau abin da muhimmanci ba saboda sun ga yanzu ba kuɗin nan da ake bayarwa.
10: To idan aka ce wai ki bawa ma'aikatar ilimi ta jiha shawara kan yadda za su magance wannan matsala me zaki ce?
12: To gaskiya dai shawarar da zan bayar shine su taimaka su bi ƙauyuka da unguwanni su dinga taimakawa na wayar da yaƙi da jahilci da kuma taimakawa kan al'umma.
2: kowanne mataki ma'aikatar ilimi ta jihar Kano za ta dauka kan waɗannan yankuna da suka fifita talla da kwadago fiye da rubutu da karatu a dakace mu a shirinmu na gaba domin jin ƙarin bayani akai amma kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma abokan aiki musamman Aisha Shehu Kabara da ta tattaro mana sauti Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International
13: Ana ci gaba da tafka muhawara kan matakin da FIFA ta dauka na dakatar da aiwatar da hukuncin katin korar da aka baiwa dan wasan Amurka Folarin Balogun sakamakon bukatar hakan da shugaba Donald Trump ya gabatarwa shugaban hukumar FIFA Gianni Infantino masana harkar kwallon kafa da dama na kallon matakin a matsayin katsalandan ga harkar wasan kwallon kafa yayin da wasu ke kiran Infantino ya sauka daga kujerarsa saboda karya ka'idar FIFA kuna iya amfani da lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafin mu na Facebook don bayyana mana ra'ayoyinku game da wannan dambarwa da ta kunno kai
0: maudu'i kenan da zamu tattauna a filin rayuwar masu sauraro na yau ga wannan kuma mu dan numfasa da shi

To madalla an gaida waɗannan mawaka daga jamhuriyar Niger. Bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji. Mun ji shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci gudanar da bincike kan manyan kamfanonin fasaha na duniya da suka hada da Meta da X da wasu kamfanonin fasahar AI da ke aiki a Najeriya. A Najeriya gwamnatin kasar ta dage lalle sai dillalan mai sun rage farashi yadda zai daidaita da sauki da aka samu a kasuwannin duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron na ziyara a Syria irinta ta farko da wani shugaba daga kasashen macin Turai ke yi a kasar tun bayan kafa sabuwar gwamnati a shekarar 2024. Mun kawo muku halin da ake ciki a kan labaran wasanni musamman kofin duniya. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku musamman Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin, Shamsiya Haruna da Ibrahim Tukur Kefi muka yi asibitin yau tare da su. Nan da minti 30 in Allah ya kai mu za mu sake dawowa da wasu sabbin labaran. Kafin lokaci ne Ahmad Abba ke cewa mu zama lafiya.

0: bakwai daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, shida kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 da 25.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na safe. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya bukaci gudanar da bincike kan manyan kamfanonin fasaha na duniya da suka hada da Meta da X da wasu kamfanonin fasahar AI da ke aiki a Najeriya. A Najeriya gwamnatin kasar ta dage lalle sai dillalan mai sun rage farashi yadda zai daidaita da sauki da aka samu a kasuwannin duniya. Majalisar Dinkin Duniya ta ce hare-haren jirage marasa matuka ya kashe akalla kananan yara 330 a Sudan cikin watanni 6 na farko wannan shekara. Shugaban Faransa Emmanuel Macron na ziyara a Syria irinta na farko a wani da wani shugaba daga kasashen yammacin Turai ke yi tun bayan kafa sabuwar gwamnati a 2024. Akwai mu da labarin wasanni. To kai tsaye zamu je ga labaran. Kamar yadda aka ji watakila kanan labaran, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayo hukumar kare haƙƙin masu saye umarnin fara binciken manyan kamfanoni da suka hada da Meta da X da kuma shafuka da ke kirkirar hotuna ta bidiyo da fasahar AI kan zargin amfani ko kuma satar ayyukan kafofin yada labarai na kasar. Ga Nasiru Sani da ƙarin bayani.
2: Wannan mataki ya biyo bayan takardar korafi na haɗin gwiwa da kungiyar 'yan jarida ta NPO da kungiyoyin NPAN da NUJ da BON da GOCOP da ke ƙarƙashinta suka aike wa gwamnatin tarayyar Najeriya. Umarnin gwamnatin ga hukumar FCCPC na cikin wata wasiƙa da ministan yaɗa labarai da wayar da kai Muhammad Idris ya rattabawa hannu. A cewar sanarwar, binciken zai mayar da hankali wajen yin duba game da korafin da kafafen yaɗa labaran suka gabatar kan tasirin irin waɗannan ayyuka a tsarin yaɗa labaran ƙasar. Takardar ƙarar ta bayyana sunayen manyan kafofi irin su Meta da Alphabet da X wanda aka fi sani da Twitter da wasu shafukan da ake amfani da AI waɗanda ke aiki a Najeriya inda suke zargin su da rashin mutunta dokoki da kuma satar ayyukan su ko kuma sauya musu ma'ana. Da yake martani game da umarnin, shugaban FCCPC Tunji Bello ya ce hukumar za ta gudanar da sahihin bincike a bayyane kuma mai dauke da hujjoji.
0: To shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sake jaddada kudirin gwamnatin sa na magance matsalolin tsaro da suka addabi kasar ta hanyar amfani da fasahohin zamani da karfafa ayyukan leken asiri da kuma sabunta rundunar sojin kasa. Da yake jawabi je Litinin yayin babban taron ƙarshe na bikin ranar sojojin Najeriya na wannan shekara da na kungiyar sojojin kasa na Afrika a Port Harcourt na jihar Rivers, mataimakin shugaban kasa Kashim Shetima wanda ya wakilci shugaba Tinubu yace gwamnati za ta ci gaba da gina karfin soji don magance barazanar tsaro da ke ci gaba da karuwa. Muna Najeriyar inda gwamnati ta dage matatar man Dangote da sauran dillalan mai na cikin gida su rage farashin man fetur ta yadda zai daidaita da faduwar darajar mai a kasuwannin duniya. Karamin minista mai wato na mai Henneken Lokpobiri ya jaddada bukatar yayin ganawa da dillalai da sauran masu ruwa da saki a harkokin mai jiya Litinin a Abuja. Yana mai cewa dole duk wani ragi ya yi daidai da yadda farashin mai ya sauka zuwa dala 70 daga sama da 100 da ya haura saboda yakin Iran. Alhaji Abubakar Mai Gandi, shugaban kungiyar dillalan mai masu zaman kansu a Najeriya Ibman, ya bayyana mana matsayarsu.
3: Ita gwamnati ta ce tana son a sauƙaƙa ma al'umma domin su samu sauƙi. Mu ma gaskiya abin da muke fata kenan. Amma babbar damuwar da ake fuskanta wannan mai mu ma muna sayen shi ga Dangote Refinery da kuma sauran private depots. To kuma idan muka je muka so waɗannan kayayyaki, to kaga tunda raguwar da suka yi muna ga saye shi ne mu kuma idan muka zo za mu rage ma talakawa. Sa'annan kuma idan ka duba ai turan da aka ce wannan gurɓataccen mai din ya fara sauka, to farashin farin mai din shi ma petrol kenan shi ma ya ci gaba da ragewa.
0: Gwamnati na ganin farashin bai daidai da yadda kasuwannin duniya ke tafiya ba, la'akari da cewa an samu sauki sosai sakamakon dakatar da wannan yaƙi.
3: Eh to kamar mu ka san dillalan ƴan kasuwan mai masu zaman kansu, ka san mu mun dogara ne ga man da aka saida muna a cikin ƙasa. Sa'annan akwai shawarorin da muka basuwa a kai ga gwamnati. Muka ce yana da kyau gwamnati tunda akwai refinery ba na Dangote kadai ba, su yi kokari su tadda waɗannan refinery mana domin su fara aiki.
0: Alhaji Abubakar Mai Gandi, shugaban kungiyar dilalamai a Najeriya. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta tabbatar da janye dukkan jami'an diplomasiyar ta daga Burkina Faso je Litinin, bayan da gwamnatin mulkin sojin kasar ta yanke hulɗar diplomasiya da Faransar a ƙarshen watan Yuni. Ga Shamsiyya Haruna dauke da ƙarin bayani.
4: Sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce dukkanin ma'aikatan da ke wannan ƙasa sun koma Faransa a ƙarshen mako. Gwamnatin Burkina Faso ta yanke hulɗar ne da tsohuwar uwar gijiyarta bayan ta zargi Faransar da yin katsalandan ga harkokinta na cikin gida baya ga bita da kullun da take bibiyarta da shi musamman a bangaren tsaro. Gwamnatin Faransa dai ta bayyana matakin na Burkina Faso a matsayin mara tushe, sannan ta umarci jami'an diplomasiyar Burkina Faso da su fice mata daga ƙasa kafin daren Litinin. Tun ma kafin yanke hulɗar, Burkina Faso ta riga ta kori dakarun sojin Faransa kusan 400 da ke taimakawa wajen yaƙi da 'yan ta'adda, inda ta sauya alƙiblar alaƙar ta zuwa Rasha don samun kayan aiki da taimakon dakarun tsaro. Faransa dai ta gargaɗi 'yan ƙasarta da ke zaune a Burkina Faso da su ƙara taka tsantsan saboda barazanar tsaro. Amma gwamnatin ta Burkina Faso ƙarƙashin jagorancin Captain Ibrahim Traore ta ce wannan takaddama ta tsaya ne kawai a matakin gwamnati, wato bata shafi kyakkyawar dangantakar tarihi da al'adu da ke tsakanin al'ummomin ƙasashen biyu ba.
0: An gaida Shamsiyya Haruna kuma ba za ta yi nisa ba. Kungiyar Tarayyar Afirka AU ta yi Allah wadai da hare-haren ta'addanci da aka kai wasu sassan ƙasar Mali a ranar Asabar da ta gabata. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Akalla ma'aikatan haƙar ma'adanai 15 ne suka mutu sakamakon rubtawar wani wurin haƙar zinari a arewacin Sudan. A cikin wata sanarwa je Litinin, kamfanin ma'adanan gwamnatin Sudan ya ce rugujewar ta faru ne a mahaƙar ma'adanai ta Mohammed Taufik da ke yankin Samna a gundumar Wadi Halfa da ke jihar Arewa. Sanarwar ta ce an garzaya da waɗanda suka jikata asibiti da ke kusa domin samun kulawar gaggawa. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce adadin waɗanda annobar Ebola da ta ɓarke a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta kashe sun haura 500. Sabbin alƙaluman WHO sun tabbatar da cewa mutane 1,561 ne suka harbu da cutar a Demokradiyyar Congo tun bayan ɓarkewar cutar a tsakiyar watan Mayu, ciki har da 506 da aka tabbatar da mutuwarsu. To, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kai ziyara Siriya je Litinin, irin ta tafarko da wani shugaba daga ƙasashe yammacin Turai ke yi a ƙasar tun bayan kafa sabuwar gwamnatin Ahmed Al-Shara a shekarar 2024. Hauwa Halliru Gongozo ta hada mana rahoto.
5: Yayin ziyarar shugaba Emmanuel Macron, ya ce Faransa za ta mayar wa Siriya kayan tarihi da ta adana mata lokacin da yakin basasa ya barke a kasar. Fadar Elize ce ta sanar da haka cikin wata sanarwa da ke cewa an baiwa cibiyar kasashen Larabawa ta duniya aron kayayyakin a shekarar 2010 wanda ba a samu damar maido wa Siriya su ba saboda dalilai na tsaro. Kamfanin dillancin labaran AFP ya rawaito cewa Macron ya samu tarba daga ministan harkokin wajen Siriya Assad Al-Shaibani lokacin isarsa kasar. Shugaban Siriya Ahmed Al-Shara ya jinjina wa Faransa kan rawar da ta taka a kifar da gwamnatin Bashar al-Assad, yana mai cewa kasar ta taimaka wajen dage takunkuman da aka kakabawa Damascus zamanin tsohuwar gwamnatin kasar. Wannan ne karo na farko cikin shekaru 17 da wani shugaba daga Turai ke ziyara a Siriya, wadda yakin basasa ya barke tun shekarar 2011, lambarin da ya sanya Paris katse duk wata alakar diplomasiya da Damascus.
0: To, magajin garin Ukraine ya ce kasar ta harba jiragen sama marasa matuƙi sama da 400 zuwa babban birnin Rasha Moscow, gabanin wani muhimmin taron NATO a Turkiya, wanda ake ganin batun yakin zai mamaye tattaunawar da za a yi. Hakan na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Rasha ta kai mummunan hari da makamai masu linzami da kuma jiragen sama marasa matuƙi a Kiev jiya, wanda ya kashe akalla mutane 24 tare da raunata sama da 100, wanda ke zama hari na biyu da ta kai babban birnin cikin mako guda. Harin ya zo ne a jajiberin taron NATO, inda ake sa ran shugaba Volodymyr Zelensky zai matsawa kawayensa lamba don samun ƙarin tallafin tsaro a sararin samaniyar kasar. Shugaban kasar China Xi Jinping ya bukaci jami'an agaji da sauran hukumomi da su gudanar da ayyukan ceton gaggawa a yau Talata sakamakon guguwar da ta afkawa tsakiyar kasar da kudanci da ta haddasa ambaliyar ruwa tare da kashe akalla mutane 15. Gidan talabijin na gwamnatin kasar CCTV ya ce shugaba Xi ya jaddada bukatar yin duk mai yiwuwa wajen shirya ayyukan ceto na gaggawa domin kula da waɗanda suka ji rauni da kuma sake tsugunar da mazauna da abin ya shafa, wanda tuni aka kwashe ɗaruruwa daga matsugunansu. 7 ne da minti 10 a kasinan Najeriya. Kuma lokaci ne na labarin wasanni kai tsaye muna tare da Shamsiya Haruna.
4: Amadu Abba barka da aiki.
0: Ja muje.
4: Ka san wasannin namu ko kuma labarin wasannin namu dama ya fi karkata ne ga gasar cin kofin duniya.
0: Sosai sosai.
4: To a wasannin zagayen 16 na gasar da aka fafata a jiya Litinin, Spain da Belgium sun samu nasarar tsallakawa zuwa zagayen dab da na kusa da na ƙarshe wato quarter finals kenan. Yayin da kasashen Portugal da Amurka suka yi bankwana da ita wannan gasar.
0: Da teshe kuce da aka shiga kan dawo da
4: balogun ba
0: balogun
4: to sun kaɗi da Belgium kuma Belgium ba ta yi musu da dadi ba
0: haka
4: to wato Michael Merino ne ya zura kwallon nasara a mintuna na 91 wannan rashin nasara ta kawo ƙarshen fatan Cristiano Ronaldo a gasar kofin duniya ta ƙarshe a rayuwarsa duk da wannan rashin nasara Ronaldo ya bar manyan tarihin da ba za a taba mantawa ba a duniya kenan kuma ka san shi ne dan wasa farko a tarihi da ya buga kuma ya zura kwallo a gasar kofin duniya guda 6 daban-daban wato a 2006 2010 2014 da kuma 2018 2022 da 2026 dukkanin waɗannan gasa da ya bayyana sai da ya zura kwallo a raga to ya buga wasanni 27 a gasar inda yake biyar da Lionel Messi wanda ke da wasanni 30 a matsayin dan wasa na biyu da ya buga wasanni da yawa a tarihin ita wannan gasa ya kammala bajintarsa da jimillar kwallaye 11 da ya wa kasarsa a dukkanin rukunonin gasar kofin duniya. Amurka da Belgium wasan su kamar yadda muka ce bai yi wa Amurka da dadi ba domin Charles de Ketler ne ya zura kwallaye biyu yayin da Hans Venneken da Romelu Lukaku wato Lukaku suka kara sauran wannan ya fitar da Amurka wadda ita ce kasa ta karshe dama da ke karbar bakunci bayan ficewar Canada da Mexico.
0: Eh kasashe masu karbar bakuncin gasar
4: duk sun fita ita ce dai ta rage kuma kasan ana ta cece ku ce game da janye wannan janka tina balugun to a yau talata za a kammala wasannin zagayen 16 da za a fafata tsakanin Argentina da Masar sai kuma Switzerland da Colombia
0: zamu ga ko wata kasar Afrika za ta yi
4: za ta iya tsallakewa kasan wannan shine wasan farko a tarihin gasar cin kofin duniya da kasashen Argentina da Masar suka za su fafata a matakin ita wannan gasa sun dai taba haduwa a wato wasannin da suka shafi
0: rukuni
4: amma ba ita gasar wannan gasar cin kofin duniya ba wanda ne farko da za su fafata a gasar duniya sun dai yi wasa na sada zumunci wannan za a ce a matakin duniya yake amma dai wannan ne zai ake ganin masana suke ganin cewar kowanne bangare akwai rawar da zai taka kasancewar kowanne ba kan wallasa bane
0: to muna godiya
4: ga dai rawar da ita Masar ta taka a wasannin ta na baya baya ga ita Argentina
0: kin dawo zaki dora muna godiya Shamsiya Haruna to kamar yadda kuka ji yanzu haka ana ci gaba da muhawara kan mataki da FIFA ta dauka na janye jan kati da aka baiwa dan wasan Amurka wato Florin Balogun sakamakon bukatar haka da shugaba Trump da kansa yace shi ya gabatar wa abokinsa wato Gianni Infantino masana harkokin kullun kafa da dama na kallon matakin a matsayin katsalandan a harkokin kullun kafa yayin da wasu ke kiran Infantino da ya sauka daga kujerarsa saboda karya ka'idar FIFA. Dangane da wannan batu ne Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da tsohon sakataren janar na hukumar kullun kafar Najeriya Sani Ahmed Toro kuma ga yadda zantawar ta gudana.
6: Honorable Sani Ahmed Toro tsohon sakataren hukumar kullun kafar Najeriya me zaka ce akan wannan?
7: Tun da aka kafa FIFA ko aka kafa CAF irin wannan abubuwa bai taba faruwa ba a ce shugaban kasa ko a ce gwamnatin a Najeriya ne ko a ce minista ya saka baki a yanda ake doka wanda doka ne an riga an rubuta shi ga yanda in ka red card ne in yellow card ne alƙalin wasa su suke da iko wannan abubuwa in kuma akwai shari'a ne wanda an yi ƙara to akwai committee da ake ce disciplinary committee su suke dubawa muddin suka yanke hukunci ai babu yanda za a yi kuma wani ya ce wai shugaban kasa ya shiga cikin sha'anin kwallon kafa dokokin kwallon kafa ai wani abun mamaki ne ba taba yin haka ba
6: to shi shugaba Donald Trump ya ce ya roka ne amma ba wai tilasta wa FIFA bane
7: to ai FIFA sai su ga masa wannan ya saba wa doka wanda kuma in kai irin wannan abubuwa muka shiga ciki to ai kuma kwallon ta lalace kenan saboda haka kowane lokaci shugaban kaza ko wani zai iya cewa yana roko ai kaza shikenan kuma sai a bar doka wato saboda shi shugaban America shi ai wannan abu yanzu in shugaban kasar Najeriya alal misali ya roka shugaban kwallon kafa na duniya ya kauce akan doka, kana tsammani za a saurare shi? Ai, ba zai yi ba, kawai saboda America. Wannan kuma babban kalubale ne wa hukumar wasan kwallon kafa ta duniya. Dole su fito su yi bayani, kuma su bada hakuri wa mutanen wa duniya cewa sun yi babban kuskure. Ɗan kamata ma shi ce shugaban hukumar wasan kwallon kafa na duniya ya sauka akan wannan batu, ya sauka ya resign, saboda ya aikata abin da ba taɓa yi ba. Kuma nan gaba in aka ci gaba da wannan abu, ba ta kwallo ta lalace gaba da.
6: Yanzu haka kasar Faransa ta ce ita ma tana so a janye katin gargaɗi, wato yellow card da aka ba dan wasan ta Olisi. Ya kace ganin wannan mataki zai shafi harkan wasan gaba kida?
7: A tabbas wannan ai an jawo wani abu wanda nan gaba ba a san yadda zai kasance ba. Amma abin da nake ganin ya kamata shi shugaban hukumar wasan kwallon kafa na duniya FIFA yi cikin gaggawa, ya bada hakuri, ya ce cewa wannan abu ba zai sake faruwa ba, yana bada hakuri wa hukumar wasan kwallon kafa ta duniya duk kasashen gaba ɗaya da duk ƴan kwallon gaba ɗaya, ba a bada hakuri cewa ya babban kuskure.
6: Ka jagoranci kwallon kafa a Najeriya na shekaru da dama, kuma ka ziyarci kasashe da dama inda aka yi gudanar da irin waɗannan wasanni. Shin ya kaga waɗannan rigingimu na ɗaukar wannan nauyin wasa a Amurka ke shafar kimar kwallon kanta?
7: To, in ka iya tunawa 1994 ai sun yi, kuma an yi nasara. To wannan karin ya zo da rigingimu, wanda kuma shi laifin nan na shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta duniya ne FIFA. Bai kamata a ce ya canja doka da aka riga aka yi ba. Bai kamata kuma ya rinka bin abin da wasu suke so ba, ton kansu, kuma ya zama shi ne hukunci akan wasa a duniya. Kasashe dama kafin su amince musu ma cewa za su karɓi bakuncin wasan, ai ka san shugaban ƙasan ne da kansa ya kan saka hannu akan ka'idojin da aka shirya, wanda ƙasan da take so ta karɓi bakuncin ta kan saka hannu, shugaban ƙasa ne kuma da kansa. Saboda haka bai kamata dan ƙasan America ta fi kowa girma a kasance kuma an bi ba bisa ka'ida ba.
6: Honorable Sani Ahmed Toro, tsohon Secretary General hukumar kwallon kafar Najeriya, mun gode sosai.
7: Kuma sha Allah, alhamdulillah.
0: An gaida Bashir Ibrahim Idris da bakonsa. Kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba.
8: Gaskiya a nan dai ‘ya’ya mata ba sa karatun nan, suna dai yi amma dai ba sosai ba, saboda dama da sun yi gama makaranta ba ci gaba da karatu za su yi ba. Yamari in sun samu ma sun fita kwata unguwa sun tafi can wani uwa duniya sun yi makarantar nan dai iyakacin su, in sun yi sakandare dai a yi aure ne, in kuma ba a yi auren ba dai ga ‘yan talla nan.
9: Mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci, da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke maka lale marhabin cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a wannan mako ya nufi yankunan karkara ne a arewacin Najeriya, inda wasu wuraren gine-ginen makarantu ke ci gaba da kasancewa a matsayin kango kasancewar babu ɗalibai. A wasu wuraren ma azuzuwa sun zama fanko, yayin da matasa da yara suka ƙaurace shiga, ‘yan mata na fita birni yin tallace-tallace, su kuwa samari na dambatawa ne da aikin ƙwadagon fasa duwatsu da kuma ɗiban yashi.
8: Makaranta an yaye ‘yan shekara farko sun tafi, tunda suka tafi dai ga sunan mu dai, to babu in sun tafi dai gida suke da wa ‘yattalinan a ci gaba. Haka dai ake yi, to kuma yanzu duk ma ba sa zuwa, saboda su ma malaman sun ga ba wani ci gaba ake samu ba, ɗaliban su zo gobe su ƙi zuwa, saboda su da malamai ba sa zuwa.
9: Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya fitar da wani rahoto da ke nuna cewa jihohin Kano, Katsina, Jigawa ne ke kan gaba a fadin Najeriya wajen yawan yaran da ba sa zuwa makaranta, inda a fadin kasar kuwa akwai yara sama da miliyan 18,300 da makoma ta iliminsu ke cikin hadari. Sau da yawa wannan zargi na komawa ne ga gwamnati, sai dai abin tambayar shi ne shin ko laifin na iyaye ne da al'umma, ko kuwa su ma hukumomin akwai nasu kasan. Mun ziyarci garin Mai Shumi da ke karamar hukumar Ungogo a jihar Kano, inda shirin ya tarar da makarantar firamare na nan a gine, amma ɗakin karatu ya zama kufai. Sai dai mazauna yankin irin su Magaji Bala Mai Dorawa da Malam Sa'id Mai Kaji sun bayyana mana yadda abubuwan suka taɓarɓare.
10: Lalla ne hayo ya sami shugaban su back a Ungogo, saboda alakarsa da garin nan. Shi ma muka ga yana ta aikace-aikace, muka rubuta takarda, muka je muka kaimar, shi ma alhamdulillah yazo ya kara mana block daya ya haka mana budatsatsi ma a gurin.
11: To ya yanayin zuwan yara makarantar? Naga kamar ba a karatu a makarantar.
10: Amma dai dama akwai karancin malamai, kuma abin da ya fara sa yara suka dan yi sanyi da zuwa makaranta a baya lokacin da aka kawo wani headmaster ne, amma dai mun yi kokari an yi cire shi wannan headmaster. Aka dawo da wani muka zabi wanda muke so aka dawo mana da shi.
12: To suna zuwa amma dai gaskiya ba 100% ba, bayan da aka so ba cikin bayan rayuwa ce irin ta karkara, wata ila ma mu kusan ba wanda ya san daɗin bokon sai ɗaiɗai, amma wanda suka yi shahada suka da sha'awar abun suna tura, amma dai har yanzu dai ga shi dai ina da lawa ina da hirarri.
9: Babban abin tambayar dai shi ne wai ina iyaye mata ne waɗanda ke da alhakin lura da tarbiyya da tura yara makaranta. Naja'atu Ibrahim ta magantu kan wannan batu.
8: To makarantar ce dai ba za mu ce babu ba, dan da akwai da babu dai aka ce gwara ba daɗi, amma makaranta an yaye ɗan shekara farko sun tafi, tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu, in sun tafi dai gida suke da wa'ar talan nan a cigaba haka dai ake yi. To kuma yanzu duk ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun ga ba wani cigaba ake samu ba, ɗaliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa. Makaranta iya primary ce ba babu secondary, kuma dai karatun nan dai ai in aka primary ai gaba da ake tafiya sai in ga an tafi secondary. To mu da iyayen mu in suka gama primary sai a ce cikenan.
13: To kamar yadda kuke da yara haka kanana amma su tasowa, ba kwa tunanin yadda rayuwar su za ta kasance?
8: To ya za mu tuna dai haka yanzu kasar ta koma ma, ko in ce al'umman ma dai an koma haka, muna so su yi. To iya dai primary ai ba ta rike ta ba ta rike yara balanda na mu ce in suka yi primary mun ji daɗi. To in ko suka zauna a gida ai sa dan taya mu ma wasu ayyukan, tunda malaman ma ba sa zuwa, malaman ba sa zuwa
13: kwata kwata ne ba sa zuwa koya suke.
8: To wani malamin ba sai ya sati, wani ma in yazo ba abin da zai koya musu, haka za su zauna sai da su dawo gida. Kullum mu ta siya littafai a banza, ga littafan tsada.
13: Ina matsayar karatun ƴaƴa mata?
8: To wannan dai ma ai shine ma dai abin ma dai zan ce ma dai gaskiya mu gaskiya nan dai ƴaƴa mata ba sa karatun nan, suna dai amma dai ba sosai ba saboda dama da sun yi gama makaranta ba cigaba da karatu za su yi ba. Ayamari in sun samu ma sun fita kwata unguwa sun tafi can wani uwa duniya sun yi makarantar nan dai iyakacin su, in sun yi secondary dai ayi aure ne, in kuma ba ayi auren bare ga ƴan tallana. Wanda ma mazan su ko iya secondary suka tafi, in Allah ya kawo ko aikin soji ne shi da ake dauka da iya su ko da secondary ne sai su tafi. Amma dai gaskiya su mata dai iya sai dai mu ce alhamdulillah Allah dai ya raya mana.
13: Ina kiranki ga mahukunta kasancewar kin ce rashin makarantar da jajirtattun malamai ne yasa yaranku ba sa zuwa makarantar.
8: Amma makaranta an yaye ɗan shekara farko sun tafi, tunda suka tafi dai ga sunan mu dai to babu, in sun tafi dai gida suke da wa'ar talan nan a cigaba haka dai ake yi. To kuma yanzu duk ma ba sa zuwa saboda su ma malaman sun ga ba wani cigaba ake samu ba, ɗaliban su zo gobe su ki zuwa saboda su da malamai ba sa zuwa. Ni dai gaskiya ina kira ga mahukunta kamar yadda suka dauki nauyin dawainiyar ƴaƴansu, mu ma su zo su duba mana yanda haƙƙin mu yake a wuyansu, su zo su kawo mana malamai jajirtattu, a samu a dan ƙara mana makarantar nan ko ta mata ce secondary da ta maza, a ce dai in aka gama nan za a tafi nan. Kaga dai ko ba komai, mu ma ƴaƴanmu za su fukar za su dan waye da jahilcin nan a dan samu cigaban da ake samu a al'umma. In ga ko hakan ne ai a samu saukin wasu annobobin da suke fitowa daga bangaren jahilci.
9: Kowace irin gudunmawa shugabannin gargajiya ke yi wajen ceto makomar manyan gobe, Malam Nazifi Abdullahi shine wakilin mai unguwar wannan yanki. Ga abin da yake shaidawa a Isha Shehu Kabara.
14: Eto mu dai muna na farko mun kai korafin cewar mun yaranmu ba su da bangaren ilimi, muka kai korafe-korafe aka zo aka mana makaranta. Na biyunsu kuma idan yau gaiwa mai jijjiga ko mara lafiya idan yau ta faru da wannan, muna samun matsalolin ɗinsa daga ƙarshe kafin ma a fita da mara lafiya, muna samun jigata domin cewar ita mara lafiya sai ta sha wahala sosai da sosai. Irin wannan sassan ɗin muke bin hanyoyi domin cewar mu tabbatar da cewar ya za a yi a sami cigaba irin wannan. Mu dai a mazauninmu na su idan suka zo suka ziyarce mu, a mazauninsu na 'yan siyasa in suka zo masarautu muna ba su zo su gaida mu, suka gaida mu suna nuna mana cewar sun zo ne akan ƙudurinsu. Idan Allah ya kai su gaci, Allah ya kai su gaci insha Allahu ga ƙudurinsu, mu ma mu faɗi ƙudurinmu kuma mu yi su a rubuce domin mu rubuta mu danƙa musu. To kuma idan suka tafi sai mu ji shiru ba wani bayani da yake biyo ba.
15: To kamar tunda kun yi a rubuce-rubuce ba kwa bibiya irin alƙawarirrikan da suka yi muku tun daga shakuna da washi a rubuce?
14: Eh to idan muka bi ma idan muka bi da ita mu ba mu da yan social media su yan siyasar namu in suka bibiya suka bibiya suka ji ba a saurare su ba sai su koma su zauna ko kuma su koma wannan dinsu. Ba za a sake saurarar mu ba sai dai lokacin kamfen yayi ko na siyasa ko na zabe tukuna fa za a kuma waiwayo mu tukuna a zo a ce ana neman.
9: Ita kuwa malama Fatima Shehu Muhammad wadda ke koyarwa a wannan yanki ta bayyana mana halin da ake ciki.
16: Tsayina na malama sun fi gane yaran su zauna a gida su yi musu talla. In muka zo makarantar wata ran ba ɗaliban ba su zo ba. Wataran rabi sun zo wataran ƴan kaɗan ba zai zade zuwa makarantar sun fi so ƴaƴansu su yi talla.
15: Tuwayya tsarin zuwan karatun ƴaƴa mata makaranta tun usuli dama haka garin yake?
16: Ito a baya dai sanda ake ba su tallafin taimako na kuɗi yaransa suna zuwa makaranta. Amma da aka janye wannan abu na kuɗi gaskiya yanzu ba sa zuwa. Shi yasa ko yanzu da aka ce an kawo wani taimako ba su ɗau abin da mahimmanci ba saboda sun ga yanzu ba kuɗin nan da ake bayarwa.
15: To idan aka ce wai ki bawa ma'aikatar ilimi ta jiha shawara kan yadda za su magance wannan matsala me za ki ce?
16: To gaskiya dai shawarar da zan bayar shi ne su taimaka su bi ƙauyuka da unguwanni su dinga taimakawa na wayar da yaƙi da jahilci da kuma taimakawa kan al'umma.
9: Kowane mataki ma'aikatar ilimi ta jihar Kano za ta ɗauka kan waɗannan yankuna da suka fifita talla da ƙwadago fiye da rubutu da karatu. A dakace mu a shirinmu na gaba domin jin ƙarin bayani a kai. Amma kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma abokan aiki musamman Aisha Shehu Kabara da ta tattaro mana sauti, Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
17: Ana ci gaba da tafka muhawara kan matakin da FIFA ta ɗauka na dakatar da aiwatar da hukuncin katin korar da aka baiwa ɗan wasan Amurka Folarin Balogun. Sakamakon buƙatar hakan da shugaba Donald Trump ya gabatarwa shugaban hukumar FIFA Gianni Infantino. Masana harkar ƙwallon ƙafa da dama na kallon matakin a matsayin katsalandan ga harkar wasan ƙwallon ƙafa. Yayin da wasu ke kiran Infantino ya sauka daga kujerarsa saboda karya ka'idar FIFA. Kuna iya amfani da lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook don bayyana mana ra'ayoyinku. Yayin da wasu ke kiran Infantino ya sauka daga kujerarsa saboda karya ka'idar FIFA. Kuna iya amfani da lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook don bayyana mana ra'ayoyinku game da wannan dambarwa da tukunnukai.

0: Aisha Madalla da fatan mun nishadantu. Ga kuma shirin mu na gaba.
1: Rayuwata.
2: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. A yau shirin rayuwata ya ziyarci jihar Kano dake arewacin Najeriya inda al'umma ke kokawa akan rashin jami'an tsaro mata a mafi yawan kasuwannin jihar wanda a dalilin haka ake aikata wasu abubuwa ba bisa ka'ida ba. Duk da kasancewar Kano garin da ke kiyaye lamura da suka shafi addini da al'ada, hakan bai sa hukumomi daukar matakin samar da mata jami'an tsaro a kasuwanni ba, wanda ke zama tamkar barazana ga tsaron wasu mata masu zuwa saye da sayarwa. Kamar yadda aka sani, wani abu da aka saba gani a kasuwannin yau da gobe kuma babban laifi ne da baragurbin mutane suka kasa daina aikatawa, shine sata a cikin kasuwa. Dalilin da yasa hukumomi daukar matakin girke jami'an tsaro don takaita faruwar hakan. Sai dai al'umma sun koka da matsalar rashin jami'an tsaro mata a yawancin kasuwannin Kano, saboda a duk lokacin da aka samu matsala na zargin sata akan mace, wasu masu shaguna maza ke lalabanta. Wannan lamari na matukar batawa mata rai, duba da yadda wani lokacin faifan bidiyo a kafafen sada zumunta na nuna yadda namiji ke bincikar mace idan ta yi sata, wanda kan wuce kima ya koma cin zarafi. Biyo mu cikin shirin rayuwata domin jin hirar mu da shugaban kasuwar Abubakar Rimi da kasuwar Singa, Honorable Abdulbashir Hussein, da kuma yar gwagwarmaya da ke rajin kare haƙƙin yara da mata marasa galihu, Hajiya Aisha Haruna Kabuga. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga Kano, Aisha Shehu Kafara, ta haɗa mana wannan rahoto.
1: Rayuwata.
3: A halin da ake ciki a yanzu, kaso mafi yawa na barayin da ake kamawa a kasuwanni mata ne. Sai dai abin takaicin yadda zaka ga namiji ne yake caje wacce ake zargin loko da sako, wanda hakan ya saba koyawa addinin Islama. Wasu daga cikin mazan cewa suka yi.
4: A gaskiya abin da yasa haka take faruwa duba da yanda society din mu ya dan baci, da a ce hukuma tana daukan mataki a kai, da hakan bata fiye faruwa ba.
5: Ya saba wa addinin musulunci da kuma al'ada irin ta Malam Bahaushe ta wannan jihar tamu ta Kano. A samu mata su ringa caje su kamar yadda ake samun likitoci mata ko kuma jami'ai mata, in an zo kama hukuma a cikin gida kawo kama mace ake to da mata.
3: A bangaren mata kuwa bayan takaicin su suka yi, kasancewar hakan ba karamin bata musu rai ke yi ba.
6: Abin da ya haga Allah ba da, domin kai ka riga ka janyo kanka ba komai ba, inda baka je ka wannan ba, da dai ka bata fara kan kuma za a bata maka suna ba. Amma kai kuma a matsayinka na musulmi zaka ji ba da su, hakan za ta yi kasancewa kai ma da kai ko ga waninka.
7: Kwata-kwata bana jin daɗi sosai, duk sai yanzu kamar abin a kaina ya faru. Idan aka kama ta kamata ya a karba, ba wai a zauna abin caji ta ba, har a zo ma ai bidiyo a yada wa al'umma, kowa ma ya ga bidiyo.
3: Abin tambayar shine samar da jami'an tsaro mata zai haifar wa yan kasuwa da mai ido? Hakan ta sa muka ji daga bakin masanin tsaro Detective Awal Baladar bin Iya.
8: Samar da jami'an tsaro waɗanda suke mata a kasuwanni yana da matukar muhimmanci, saboda idan ka lura yawancin ba maza kadai suka fi bada gudunmuwa a harkar tsaro a kasuwanni ba, ko kuma wajen da ake taruwa. Mata da yawa suna bada tasu gudunmuwa wajen lokacin da za a yi amfani da su don gano masu laifi, ko kuma ba da gudunmuwa wajen hana faruwar laifi. Saboda idan kika duba, harkar laifi abu ne mai girma sai da information, haka harkar tsaro ma abu ne mai girma sai da information, bayanai. Kuma da yawa an fi samun bayanan sirri ma a wajen mata.
3: Halin matsi da rashi da ake ciki na daga cikin abin da ke tunzura mata sata a kasuwar.
1: RFI.
2: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto. Yanzu sai zan tawar ta da Honorable Abdulbashir Hussein, shugaban kasuwar Abubakar Rimi da kasuwar Singa.
9: Ba mu da jami'an tsaro mata, amma muna da jami'an tsaro maza, kuma muna da jami'an tsaro mata amma yan sanda, tunda muna da police station. So kuma duk cases din da suka faru tunda ana samu din, in suka samu irin wannan police station ake tafiya. So ba wani hurumin namiji ya caje mace sai yar uwarta mace, tunda akwai woman police, akwai mata police, a tunda division ce cikakkiyar division ba out force ba ce. So akwai mata yan sanda, kuma duk wani abu ma idan ya faru irin wannan matan su za su zo su tafi da ita ko kuma wani sa'in tunda abu ne ka sa mutun a gaba tunda muna da morning security muna da night security to su aikin morning security su suke kula da tsaron kasuwa lokacin da aka bude kasuwa ake kasuwanci duk wannan responsibility nasu ne kuma akwai lokutan dama da ake samun wannan satar shine irin lokacin season kamar azumi ko abin da yake kama da wannan to su wannan muna daukan ma'aikata nan har da mata masu farin kaya ne SIB muna da ita akwai ina jin mutum biyu mata a ciki kuma su dama a office din mu ma suke a zaune su an yi attaching din mu da su to su suke kekkewayawa duk wannan cases din an samu na mace ne mace ce za ta yi handling wannan case din zuwa
1: kamar bidiyon da aka ga yana yawo a kafafen sadarwa idan kuka ga fuskokin namiji da ya caja mace na kasuwar ne kuna bibiya ne
9: eh to gaskiya mu je gaskiya a kasuwar mu kamar to ban san dai wasu kasuwannin ba amma dai gaskiya inda muke shugabanci kin gani dan kasuwar ne ma shaguna na a ciki suke kuma ina zuwa ina zaman kasuwa lokacin ba ni da ai ina kasuwa aka dauko ni aka yi min managing director gaskiya kin san akwai abin da zai iya faruwa wani abun ma sai gaba a garin bane da dauko wani wani abun ma na wani kasacce ko irin kalar fata ku daya sai a dauko a sawo shi to dai gaskiya mu ba mu taba tantar wannan abun a sabon gari wanda aka kawo mana ko kuma masu duba suka kawo mana wannan korafin ba
10: matsayin ƴan mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
11: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
10: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
11: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
10: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
12: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ka samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
11: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
2: Toma Dalla kuna tare da sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Hajiya Aisha Haruna Kabuga yar gwagwarmaya dake rajin kare haƙƙin yara da mata marasa galihu
13: zaki ga kusan mata muna samun challenges da dama akan irin wayannan issues sai ki gani duk wani abu za ka gani ba a karewa mata a ce gashi nan wannan a lalle na mata ne su je su kula da mata sai ke ga muna samun challenges daban-daban za ka gani yanzu a ce mace an samu matsala mace ko ta yi sata a kasuwa sai ka gani namiji ne zai zo ya ringa tattaba mata jiki wai yana caje ta duk irin wayannan abubuwan babu mata ma'aikata da za a ce ga su nan su ne bangaren su ne wannan wannan wannan abin ya faru su za su je su caje gurin su za su je su kula da gurin ko kuma su za su duba wannan abin da ya faru dangane da wannan mace a shin da gaskiya ne an yi abin ko kuma ba da gaskiya ba sai ka gani namiji ba mu haramanta ba mu nan da muke da al'adu da addinai zaki gani abubuwan duk ba abin shi akan tsari namiji yazo yana ta umatan da bata ko da ma a ce budurwa ce misali amma bai kamata a ce namiji ne zai je ringa caje ta ba sai sa zaki gani akwai dokan da aka fito da shi na UPS wato Women Peace and Security to kin gani abu ne na security da kuma zaman lafiya din na mata amma za ka gani duk ba a samun sa saboda ba a aiwatar da shi mu kuma mata an rasa duk yadda abubuwan ya kamata ya ringa tafiya yanzu a ce misali na shiga kasuwa wata ko wani wata tazo ta fusge min jaka ko ta yi min wani abu za a ga ya za a yi mu kama cewa eh wannan matan lallai ta yi min wannan abu garin cajewa ma ya dinga yin wayansu abubuwa ma kamar wasa yake da jikinta to kin ga irin wannan abun bai dace ba
14: to sune shawarwarin da zaki bayar
13: ya kamata gaskiya a dora abubuwa akan tsari a yi abubuwa akan joron addini da al'ada dan mu ma lallai mu ma mata muna kishin wannan mu ga mata suna shigowa dai abubuwa na tsaro yan sanda ne sojoji da sauransu wanda za a ringa kawo mana kasuwanni asibitoci da sauransu wuraren da ya kamata a ringa kare mu ana duba mu ana ganin me yake faruwa me yake kai kawo
2: tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Hajiya Aisha Haruna Kabuga yar gwagwarmaya dake rajin kare haƙƙin yara da mata marasa galihu gare ku masu saurare, menene ra'ayinku game da rashin samar da jami'an tsaro mata a kasuwanni? Wani jan kunne za ku yi wa mazan da ke amfani da damar caje mata wajen cin zarafin su? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashin Hausa Radio France International a Rafai, musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya.
0: Tumadalla ga kuma labarin a zagaye na biyu. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya umarci hukumar daidaita farashi da kare haƙƙin masu sayan kaya ta FCCPC da ta binciki manyan kamfanonin fasaha na zamani da ke tafiyar da dandalin sada zumunta da fasahar AI ciki har da Meta da Google da X dangane da yadda suke satar fasahar kafofin yaɗa labaran Najeriya ba tare da bin dokoki ba. Tun da fara haɗakar ƙungiyar masu kafofin yaɗa labarai ce ta miƙa ƙorafinta ga gwamnatin Najeriya wajen ganin an ɗauki mata kan da suka kamata don baiwa ayyukan su kariya daga kamfanonin fasahar na zamani. A Najeriya dai mutane akalla 32 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu da dama kuma suka jikkata a wasu mababbatan hadarin mota da suka faru akan hanyar jihohin Kwara da Kogi da kuma Ogun, dukkanin su a jiya Litinin. Hukumar kiyaye afkuwar hadara ta Najeriya ta dora alhakin faruwar hadarin kan gudun wuce kima da kuma ganganci tsakanin matukan motocin. Wata wasiƙa da ta aika wa ofisoshin jakadancin ƙasar da ke sassan duniya, ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Nijar ta buƙace su da su sanya idanu kan waɗanda ke sukar lamirin mahukuntan ƙasar wanda ke ƙarƙashin mulkin soji, bayan barazana da kuma murƙushe dukkanin masu sukar gwamnati a dukkan matakai ciki har da 'yan jarida da 'yan fafutuka. A yanzu gwamnatin ta Nijar ta karkata ga masu sukar salon kamun ludayinta daga ƙetare, galibinsu a ƙasashen Turai. Ilahirin jami'an diplomasiyyar Faransa sun kammala ficewa daga Burkina Faso, matakin da ke biyo bayan umarnin mahukuntan Ouagadougou a makon jiya da ya nemi ilahirin jami'an su fice kafin jiya Litinin. Alaka na ci gaba da taɓarɓarewa tsakanin Burkina Faso da Faransa, bayan da tun farko ƙasar ta Sahel ke zargin Paris da hannu a taɓarɓarewar tsaronta. Rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu ta ce ɗan Najeriya da ya mutu a hannun jami'anta ba shi da alaka da zanga-zangar ƙin jinin baƙin da ke gudana a ƙasar. Asali ma ya yanke jiki ya faɗi ne lokacin da aka kama shi bisa tuhumar shi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Tun da farko ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta yi zargin cewa mutumin ya mutu ne yayin amsa tuhuma a hannun jami'an 'yan sandan na Afirka ta Kudu kwana guda gabanin faro zanga-zangar ƙin jinin baƙi. Tana mai raƙaɗin cewa matuƙar mahukuntan ƙasar ba dauki matakai ba, ko shakka babu za ta mayar da martani. Rundunar 'yan sandan Kenya ta ayyana zanga-zangar 'yan saba-saba a matsayin haramtacciya, bayan da ta ce ba su sami izinin gudanar da gangamin ba. Tana mai gargaɗin cewa duk wanda aka kame a wajen gangamin kai tsaye za a tuhume shi da kasancewa mai babban laifi. Kwamandan shirya na rundunar 'yan sandan ta Kenya Isa Mahmud da ke sanar da hakan gabanin faro zanga-zangar ya ce 'yan sanda ba su sami masaniya wannan gangane ba, abdan haka ba su sahali gudanar da shi ba. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce akwai takaici matuƙa kan yadda cutar Ebola ke ci gaba da yaduwa a sassan Congo a wani yanayi da aka gaza samar da matakin dakile bazuwarta, duk da yadda adadin mamata ke ci gaba da karuwa. Zuwa yanzu mutane 1,561 suka harbu da cutar ta Ebola a Congo, ciki har da mutane 506 da cutar ta kashe, wanda aka ga tsamar rahata a yankunan da ba su taɓa fuskantar ɓullar cutar ba. Kotun ɗaukaka ƙara a Faransa ta tabbatar da zargin da ake yi wa jagorar jam'iyyar masu tsauran ra'ayi Marine Le Pen game da zargin amlan da hanar kuɗaɗe, inda zaman kotun ya sassauta mata haramcin iya riƙe muƙami daga hukuncin farko da ƙaramar kotu ta yanke mata. Kodayake hukuncin ya kuma buɗe mata ƙofar damar iya tsayawa takara a babban zaben da ke tafana 2027. Kazalika hukuncin ya kuma nemi ta biya tarar euro 100,000. Alkalaman mutanen da iftila'in girgizar ƙasa da suka afkawa Venezuela ya kashe ya kai 3,535 a wani yanayi da har yanzu ake da mutanen da kusan 18,000 da ke rayuwa ba tare da matsugunai ba fiye da mako guda bayan faruwar iftila'in. Alkalaman baya-bayan nan da majalisar ƙasar ta fitar ta bakin Judge Rodriguez ya nuna cewa mutane 16,740 ne suka samu raunuka a girgizar ƙasar guda biyu mai karfin maki 7.2 da maki 7.5 mafi muni da kasar ta taba gani a tarihi. Gangamin yayin gangamin addu'ar jana'izar jagoran addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei da ke ci gaba da gudana a birnin Tehran. Miliyoyin Iraniyawa sun aiki da sako ga Amurka da Isra'ila suna masu gargadin cewa duk wani yunkuri na kasar kasar zai ci gaba da rushewa. Sai kuma labarin mu na nishadi.

0: biyar daidai agogon Najeriya, Nijar kamar Chadi, hudu kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International ake saurare kamita 16.
1: Azima Bashir Aminu.
0: Masu sauraro, barkamu da wannan yammaci ga kanin labaran. Najeriya za ta bincike kamfanonin da ke tafiyar da fasahar zamani kan satar fasahar kafafen yada labaran kasar. Ghana ta yi watsi da bukatar shugaban Afirka ta Kudu da ke neman kai ziyara kasar bayan cin zarafin baki a kasar shi. Bom ya tashi a gab da masaukin shugaban Faransa Emmanuel Macron yayin ziyarar da yake tsakadai a Syria. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya umarci hukumar daidaita farashi da kare haƙƙin masu sayan kaya ta FCCPC da ta binciki manyan kamfanonin fasaha na zamani da ke tafiyar da dandalin sada zumunta da fasahar AI, ciki har da Meta da Google da X, dangane da yadda suke satar fasahar kafofin yaɗa labaran Najeriya ba tare da bin dokoki ba. Nasir Sani na ɗauke da ƙarin bayani.
2: Korafin hadakar kungiyoyin yan jarida ta kasar ya samo asali ne sakamakon yadda kafofin sada zumuntar da yada shirye-shiryen na zamani suka yi bake-bake akan shirye-shiryen mallakin kafofin yada labarun kasar ba tare da la'akari da tasu bukatar ba. Alhassan Yaya shine shugaban kungiyar yan jarida ta Najeriya NUJ na kasa. Ga abin da yake cewa,
3: waɗannan manyan kamfanoni, misali Meta wato Facebook kenan, da Google da kuma Instagram da dai sauransu, duka waɗannan kamfanoni sun dakile irin kuɗaɗe da yake fita daga Najeriya da sunan tallace-tallace, kuma suna ƙoƙarin su ga cewa sun karya duk kafafun yaɗa labaru wato na ƙasa. Wannan kuma ba za mu amince da shi ba, shi sa muka kai ƙorafin mu ga shugaban ƙasa ya duba ya gani, sannan ya tabbatar an bincike su an ga nawa suke samu a Najeriya, sa'annan kuma nawa ne ya kamata ƙananan kamfanoni na kafafun yaɗa labaru za su samu.
2: Shugaban na NUJ ya kuma ƙara da cewa babu yadda za a yi a ce kura da shan bugu kato da karɓa kuɗi.
3: Shirye-shirye ko kuma content da ake kira da Turanci da suke fita da ake amfani da su, muna ganin cewa ana saba ƙa'idoji na bin dokokin ƙasa da sauransu, don haka muke ganin cewa shugaban ƙasa ya bincika kuma ya tabbatar cewa sun bi doka da oda, sannan kuma kafafen yaɗa labaru, mallakan jiha, mallakan gwamnati, mallakan ƴan kasuwa zama na cewa sun iya dogaro da kansu. Waɗannan su ne ƙorafe-ƙorafen mu, kuma fatan mu shi ne mu ga cewa inganta aikin jarida a Najeriya ya zama da cewa kafafen yaɗa labaru na Najeriya za su iya riƙe kansu ba tare da sun yi dogaro da wani abu makamancin haka.
2: Tuni dai, shugaba Tinubu ya bada umarnin binciko ƙayar da ta shige wa kafafen yaɗa labaru na ƙasar wuya domin magance matsalar. Nasiru Sani, RFI.
0: Rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta sarar da kame wasu mutane 150 asimamin da jami'anta suka kai makuyar ɓata gari da ke jihar a wani yunkuri na kakkaɓe barazanarsu. Kakakin rundunar 'yan sandan Abimbola Adebisi da ke sanar da nasarar asimamin nasu ya ce sun kame bindigu da babura masu ƙafa biyu har guda 100, sai kuma wayoyin hannu guda 54, kana kayayyakin kaki har guda 6 da sauran muhimman abubuwa da ake aikata laifuka da su. Dakarun sojin Najeriya da ke cikin rundunar haɗin kai sun yi nasarar kubutar da fararen hula 6, ciki har da ƙananan yara guda 2 kwana guda, bayan 'yan ta'adda sun yi garkuwa da su a gonakinsu da ke garin Musa a ƙaramar hukumar Askir Uba da ke jihar Borno. A wani yanayi da dakarun sojin Najeriya ke ci gaba da ɗaliban da 'yan ta'adda suka sace a ƙaramar hukumar ta Askir Uba ranar 28 ga watan Yunin da ya gabata, bayan rahoton sace matan su 6 da yaransu 2 lokacin da suke aiki a gonakinsu tsakanin Musa da Huyum, sojojin sun yi nasarar ceto su. Tawagar fadar Vatican da ke Italiya ta gana da mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Muhammad Sa'ad Abubakar kwanaki bayan tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya sun ziyarci ƙasar dangane da zargin musgunawa Kiristoci, lokacin da shugaban Amurka ya zargi Najeriya da kashe Kiristoci. Fadar Vatican ta ce ba haka lamarin yake ba, domin kisan ya shafi musulmi da Kiristoci baki ɗaya. Dangane da wannan ziyarar, mun ji ta bakin Farfesa Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja, kuma ga tsokacin.
4: Babu shakka wannan taro da aka yi jiya yana da tasiri matuka, sannan kuma tawaga ce mai ƙarfi wanda ta zo daga Vatican, wanda suke jagororin ɓangarori na Kiristoci mafi girma a duniya. To kaga kenan su suna da masaniyar abin da yake.

0: barkama da Allah da fatan mun nishadantu ga kuma shirin mu na gaba
1: rayuwata
2: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata A yau shirin rayuwata ya ziyarci jihar Kano dake arewacin Najeriya inda al'umma ke kokawa akan rashin jami'an tsaro mata a mafi yawan kasuwannin jihar wanda a dalilin haka ake aikata wasu abubuwa ba bisa ka'ida ba Duk da kasancewar Kano garin da ke kiyaye lamura da suka shafi addini da al'ada hakan bai sa hukumomi daukar matakin samar da mata jami'an tsaro a kasuwanni ba wanda ke zama tamkar barazana ga tsaron wasu mata masu zuwa saye da sayarwa kamar yadda aka sani wani abu da aka saba gani a kasuwannin yau da gobe kuma babban laifi ne da baragurbin mutane suka kasa daina aikatawa shine sata a cikin kasuwa dalilin da yasa hukumomi daukar matakin girke jami'an tsaro don takaita faruwar hakan sai dai al'umma sun koka da matsalar rashin jami'an tsaro mata a yawancin kasuwannin Kano saboda a duk lokacin da aka samu matsala na zargin sata akan mace wasu masu shaguna maza ke lalabanta wannan lamari na matakar batawa mata rai duba da yadda wani lokacin faifan bidiyo a kafafen sada zumunta na nuna yadda namiji ke bincikar mace idan tayi sata wanda kan wuce kima ya koma cin zarafi Biyo mu cikin shirin rayuwata domin jin hirar mu da shugaban kasuwar Abubakar Rimi da kasuwar Singa Honorable Abdul Bashir Hussein da kuma yar gwagwarmaya dake rajin kare haƙƙin yara da mata marasa galihu Hajiya Aisha Haruna Kabuga amma kafin nan wakiliyar mu daga Kano Aisha Shehu Kafara ta hada mana wannan rahoto
1: rayuwata
3: A halin da ake ciki a yanzu kaso mafi yawa na barayin da ake kamawa a kasuwanni mata ne. Kire abin takaicin yadda zaka ga namiji ne yake caje wacce ake zargin loko da sako wanda hakan ya saba ko yawa addinin Islama. Wasu daga cikin mazan cewa suka yi.
4: A gaskiya abin da yasa haka take faruwa duba da yanda society din mu ya dan baci da a ce hukuma tana daukan mataki a kai da hakan bata fiye faruwa ba.
5: Ya saba wa addinin musulunci da kuma al'ada irin ta Malam Bahaushe to wannan jahar tamu ta Kano. A samu mata su ringa caje su kamar yadda ake samun likitoci mata ko kuma jami'ai mata in an zo kama hukuma a cikin gida kawo kama mace ake to da mata
3: a bangaren mata kuwa bayan takaicin su suka yi kasancewar hakan ba karamin bata masu rai ke yi ba
6: abin da ya haga Allah ba da domin kai ka riga ka janyo kanka ba komai ba inda baka je ka wannan ba da da haka ba za ta fara kuma za a bata maka suna ba amma kai kuma a matsayinka na musulmi zaka ji ba da saboda hakan za ta yi kasancewa kai ma da kai ko ga wanin ka
7: kwata kwata bana jin dadi sosai duk sai in ji kamar abin akai na ya faru idan aka kama ta kamata ya a karba ba wai a zauna abin caji ta ba har a zo ma ai bidiyo kawai ya dawa al'umma kowa ma ya ga bidiyo
3: abin tambayar shine samar da jami'an tsaro mata zai haifar wa yan kasuwa da mai ido hakan ta sa muka ji daga bakin masanin tsaro detective Awal Baladare bin iya
8: samar da jami'an tsaro waɗanda suke mata a kasuwanni yana da matukar muhimmanci saboda idan ka lura yawancin ba maza kadai suka fi bada gudunmuwa a harkar tsaro a kasuwanni ba ko kuma wajen da ake taruwa mata da yawa suna bada su gudunmuwa wajen lokacin da za a yi amfani da su don gano masu laifi ko kuma ba da gudunmuwa wajen hana faruwar laifi saboda idan kika duba harkar laifi abu ne mai girma sai da information haka harkar tsaro ma abu ne mai girma sai da information bayanai kuma da yawa an fi samun bayanan sirri ma a wajen mata
3: halin masi da rashi da ake ciki na daga cikin abin da ke tunzura mata sata a kasuwar
1: RFI
2: to madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto yanzu sai zantawa ta da Honorable Abdul Bashir Hussein shugaban kasuwar Abubakar Rimi da kasuwar Singa
9: ba mu da jami'an tsaro mata amma muna da jami'an tsaro maza kuma muna da jami'an tsaro mata amma yan sanda tunda muna da police station so kuma duk cases din da suka faru tunda ana samu gun in suka samu irin wannan police station ake tafiya so ba wani hurumin namiji ya caje mace sai yar uwarta mace tunda akwai Woman police akwai mata police a tunda division ce cikakkiyar division ba outforce ba ce so akwai mata yan sanda kuma duk wani abu ma idan ya faru irin wannan matan su za su zo su tafi da ita ko kuma wani sa'in tunda abu ne ka sa mutun a gaba tunda muna da morning security muna da night security to su aikin morning security su suke kula da tsaron kasuwa lokacin da aka bude kasuwa ake kasuwanci duk wannan responsibility nasu ne kuma akwai lokutan dama da ake samun wannan sata shine irin lokacin season kamar azumi ko abin da yake kama da wannan to su wannan muna daukan ma'aikata nan hadda mata masu farin kaya ne SIB muna da ita akwai ina jin mutum biyu mata a ciki kuma su dama a office din mu ma suke a zaune an yi attaching din mu da su to su suke kekkewayawa duk wannan cases din an samu na mace ne mace ce za ta yi handling wannan case din zuwa har police station
1: kamar bidiyon da aka ga yana yawo a kafafen sadarwa idan kuka ga fuskokin namiji da ya charge mace na kasuwar ne kuna bidiya ne
9: eh to gaskiya mu dai gaskiya a kasuwar mu kamar to ban san dai wasu kasuwannin ba amma dai gaskiya inda muke shugabanci kin gani dan kasuwar ne ma shaguna na a ciki suke kuma ina zuwa ina zaman kasuwar lokacin mun ba ni da aiki ina kasuwa aka dauko ni aka yi mun managing director gaskiya kin san akwai abin da zai iya faruwa wani abin ma sai gaba a garin bane da dauko wani wani abin ma na wani kasacce ko irin kalar fata ku daya sai a dauko a sawo shi to dai gaskiya mu ba mu taba tantan wannan abin a sabon gari wanda aka kawo mana ko kuma masu duba suka kawo mana wannan korafin ba
10: matsayin ɗaya mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
11: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
10: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
11: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
10: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
12: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ka samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
11: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
2: Toma Dalla kuna tare da sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Hajiya Aisha Haruna Kabuga yar gwagwarmaya dake rajin kare haƙƙin yara da mata marasa galihu
13: zaki ga kusan mata muna samun challenges da dama akan irin wayannan issues sai ki gani duk wani abu za gani ba a karewa mata a ce gashi nan wannan a lalle na mata ne su je su kula da mata sai kiga muna samun challenges daban-daban za ka gani yanzu a ce mace an samu matsala mace ko ta yi sata a kasuwa sai gani namiji ne zai zo ya ringa tattaba mata jiki wai yana charge ta duk irin wayannan abubuwan babu mata ma'aikata da za a ce ga su nan su ne bangaren su ne wannan abin ya faru su za su je su charge gurin su za su je su kula da gurin ko kuma su za su duba wannan abin da ya faru dangane da wannan mace a shin da gaske ne an yi abin ko kuma ba da gaske ba sai gani namiji ba muharramanta ba munan da muke da al'adu da addinai zaki gani abubuwan duk ba abin shi akan tsari namiji yazo yana ta umacin da bata ko dama a ce budurwa ce misali amma bai kamata a ce namiji ne zai je ringa charge ta ba sai sa zaki gani akwai dokan da aka fito da shi na UPS wato Women Peace and Security to kin gani abu ne na security da kuma zaman lafiya din na mata amma za ka gani duk ba a samun sa saboda ba a aiwatar da shi mu kuma mata an rasa duk yadda abubuwan ya kamata ya ringa tafiya yanzu a ce misali na shiga kasuwa wata ko wani wata ta zo ta fusge min jaka ko ta yi min wani abu za a ga ya za a yi mu kama cewa eh wannan matan lallai ta yi min wannan abu garin cajewa ma ya dinga yin wayansu abubuwa ma kamar wasa yake da jikinta to kin ga duk irin wannan abun bai dace ba
14: to sune shawarwarin da zaki bayar
13: ya kamata gaskiya dora abubuwa akan tsari a yi abubuwa akan doron addini da al'ada dan mu ma lallai mu ma mata muna kishin wannan mu ga mata suna shigowa duk abubuwa na tsaro yan sanda ne sojoji da sauransu wanda za a ringa kawo mana kasuwanni asibitoci da sauransu wuraren da ya kamata a ringa kare mu ana duba mu ana ganin me yake faruwa me yake kai kawo
2: tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Hajiya Aisha Haruna Kabuga yar gwagwarmaya dake rajin kare haƙƙin yara da mata marasa galihu gare ku masu saurari, menene ra'ayinku game da rashin samar da jami'an tsaro mata a kasuwanni? Wani jan kunne za ku yi wa mazan da ke amfani da damar caje mata wajen cin zarafin su? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashin Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyar mu daga Kano Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: Madalla ga kuma labaran a zagaye na biyu. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya umarci hukumar daidaita farashi da kare haƙƙin masu sayan kaya ta

0: biyar daidai agogon Najeriya Niger kamar Chadi hudu kenan agogon TU daga Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 16
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkamu da wannan yammaci ga kanin labaran Najeriya za ta bincike kamfanonin da ke tafiyar da fasahar zamani kan satar fasahar kafafen yada labaran kasar Ghana ta yi watsi da buƙatar shugaban Afirka ta Kudu da ke neman kai ziyara kasar bayan cin zarafin baki a kasar shi Bom ya tashi a gaba da masaukin shugaban Faransa Emmanuel Macron yayin ziyarar da yake tsakadai a Syria Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya umarci hukumar daidaita farashi da kare haƙƙin masu sayan kaya ta FCCPC da ta binciki manyan kamfanonin fasaha na zamani da ke tafiyar da dandalin sada zumunta da fasahar AI, ciki har da Meta da Google da X, dangane da yadda suke satar fasahar kafofin yaɗa labaran Najeriya ba tare da bin dokoki ba. Nasir Sani na ɗauke da ƙarin bayani.
2: Korafin hadakar kungiyoyin yan jarida ta kasar ya samo asali ne sakamakon yadda kafofin sada zumuntar da yada shirye-shiryen na zamani suka yi bake-bake akan shirye-shiryen mallakin kafofin yada labarun kasar ba tare da la'akari da tasu bukatar ba. Alhassan Yaya shine shugaban kungiyar yan jarida ta Najeriya NUJ na kasa ga abin da yake cewa
3: waɗannan manyan kamfanoni misali Meta wato Facebook kenan da Google da kuma Instagram da dai sauransu duka waɗannan kamfanoni sun dakile irin kuɗaɗe da yake fita daga Najeriya da sunan tallace-tallace kuma suna kokarin su ga cewa sun karya duk kafafun yaɗa labaru wato na ƙasa wannan ko ba za mu amince da shi ba shi sa muka kai korafin mu ga shugaban ƙasa ya duba ya gani sannan ya tabbatar an bincike su an ga nawa suke samu a Najeriya sa'annan kuma nawa ne ya kamata kananan kamfanoni na kafafun yaɗa labaru za su samu
2: Shugaban na NUJ ya kuma ƙara da cewa babu yadda za a yi a ce kura da shan bugu kato da karɓa kuɗi.
3: Shirye-shirye ko kuma content da ake kira da turanci da suke fita da ake amfani da su muna ganin cewa ana saba ƙa'idoji na bin dokokin ƙasa da sauransu don haka muke ganin cewa shugaban ƙasa ya bincika kuma ya tabbatar cewa sun bi doka da oda sa'annan kuma kafafen yaɗa labaru mallakan jiha mallakan gwamnati mallakan ƴan kasuwa zamana cewa sun iya dogaro da kansu. Waɗannan su ne ƙorafe-ƙorafen mu kuma fatan mu shine mu ga cewa inganta aikin jarida a Najeriya ya zama da cewa kafafen yaɗa labaru na Najeriya za su iya riƙe kansu ba tare da sun yi dogaro da wani abu makamancin haka.
2: Tuni dai, shugaba Tinubu ya bada umarnin binciko ƙayar da ta shige wa kafafen yaɗa labaru na ƙasar wuya domin magance matsalar. Nasiru Sani, RFI.
0: Rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta sarar da kame wasu mutane 150 asimamin da jami'an ta suka kai makuyar ɓata gari da ke jihar a wani yunkuri na kakkaɓe barazanarsu. Kakakin rundunar 'yan sandan Abimbola Adebisi da ke sarar da nasarar asimamin nasu ya ce sun kame bindigu da babura masu ƙafa biyu har guda 100 sai kuma wayoyin hannu guda 54 kana kayayyakin kaki har guda 6 da sauran muhimman abubuwa da ake aikata laifuka da su. Dakarun sojin Najeriya da ke cikin rundunar haɗin kai sun yi nasarar kubutar da fararen hula 6 ciki har da ƙananan yara guda 2 kwana guda bayan 'yan ta'adda sun yi garkuwa da su a gonakinsu da ke garin Musa a ƙaramar hukumar Askira Uba da ke jihar Borno. A wani yanayi da dakarun sojin Najeriya ke ci gaba da ɗaliban da 'yan ta'adda suka sace a ƙaramar hukumar ta Askira Uba ranar 28 ga watan Yunin da ya gabata bayan rahoton sace matan su 6 da yaransu 2 lokacin da suke aiki a gonakinsu tsakanin Musa da Huyum sojojin sun yi nasarar ceto su. Tawagar fadar Vatican da ke Italiya ta gana da mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Muhammad Sa'ad Abubakar kwanaki bayan tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya sun ziyarci ƙasar dangane da zargin musgunawa Kiristoci. Lokacin da shugaban Amurka ya zargi Najeriya da kashe Kiristoci, fadar Vatican ta ce ba haka lamarin yake ba domin kisan ya shafi musulmi da Kiristoci baki ɗaya. Dangane da wannan ziyarar mun ji ta bakin Farfesa Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja kuma ga tsokacin.
4: Babu shakka wannan taro da aka yi jiya yana da tasiri matuka sannan kuma tawaga ce mai karfi wanda ta zo daga Vatican wanda suke jagororin bangarori na Kiristoci mafi girma a duniya. To kaga kenan su suna da masaniyar abin da yake faruwa da haka suke so lallai mu daɗa haɗin kai tsakaninmu wato na musulmai da Kiristoci. Domin idan a matakin ƙololuwa an samu haɗin kai mabiya ba za su samu daman aikata abin da suke yunkurin aikata ba ballantana ma su aikata. Kuma idan sun aikata ɗin lallai daga sama ba za a bar su su ci gaba ba ballanta nan abin ya ci gaba da yaduwa domin ba za su samu goyen baya ba. Kuma abin da aka tattauna daga sama shine abin da zai zo ƙasa ga mabiya wanda zai kashe musu gwiwa idan suna so su aikata abin da ba shi ba, sannan kuma zai karfafa ba waɗanda ba sa son aikatawa gwiwa wajen aikata abin da ya kamata domin haɗin kai da kuma haɓaka zamantakewa mai kyau.
0: Kalaman Farfesa Abdulkadir Suleiman Muhammad a wata wasiƙa da ta aika wa ofisoshin jakadancin ƙasar da ke sassan duniya, ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Niger ta buƙaci su da su sanya idanu kan waɗanda ke sukar lamirin mahukuntan ƙasar wadda ke ƙarƙashin mulkin soji bayan barazana da kuma murƙushe dukkanin masu sukar gwamnati a dukkan matakai ciki har da 'yan jarida da 'yan fafutuka. A yanzu gwamnatin ta Niger ta karkata ga masu sukar salon kamun ludayinta daga ƙetare galibin sa a kasashen Turai. Hukumomin kasar Ghana sun ki amincewa da bukatar shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa na kai ziyara kasar domin dinke barakar da ta biyo bayan korar baki bakakin fatar da ke zama a kasar. Ta kai hari akan 'yan kasar Ghana ya haifar da takun saka tsakanin kasashen biyu. Waris Idris mazaunin Ghana ya mana tsokaci.
5: Gaskiya shugaban kasan South Africa ya nemi shigowa a cikin kasan mu Ghana, amma gwamnati ta His Excellency John Dramani Mahama ya yi hani da ba shi dama ya shigo cikin kasan Ghana ba don komi ba, saboda kwanu kakadin da ya wuce ga mu da kanmu duniya baki daya ya ga irin hari da mutanen South Africa ke kai ma wayansu African natives da suke zawa suke mazauna a garin, da irin walakanci da ake ma mutanen mu bugu da kari ma. On the 30th of June an samu cikin hari da suke kai ma mutanen mu Ghana har mutumin Ghana guda ya rasa ran shi. Bayan haka cikin irin walakanci da hali mawuyaci da suka saka mutanen Ghana, gwamnatin Ghana ya yi kokari ya yi registration mutanen Ghana da suke South Africa, mutane guda 1000 aka je aka doki jirgin sama aka kwaso su aka komo da su Ghana. Da muke maganan ga yanzu haka to the Ministry of Foreign Affairs ana cikin shirye-shirye za a je a kwaso waɗansu.
0: Kalaman Waris Idris. Akalla sojan Burkina Faso da kuma 'yan bangar PDP da ke taimaka musu 50 ne aka kashe a wasu hare-haren 'yan ta'addan JNIM da ke da alaka da kungiyar Al-Qaida yankuna daban-daban na kasar ranar Asabar inda ta gabata. Ka misali na dauke da karin bayani.
6: Sai dai kungiyar JNIM ta dauki nauyin kai wannan hari tare da wallafa hotunan yadda lamarin ya faru a shafukan sada zumunta. A cewar wata majiya, mayakan masu ikirarin jihadi sun kai harin farko ne a sansanin sojoji da ke lardin Suru da misalin karfe 5 na asubahin ranar Asabar din da ta gabata, inda suka kashe sojoji 23 da 'yan bangan VDP 11. Baya ga wannan hari, kungiyar ta kuma dauki nauyin kai wasu hare-hare biyu a shiyar kudu maso yamma da kuma yamma maso tsakiyar kasar, inda nan kuma aka kashe akalla sojoji 18 yayin da aka lalata kayayyaki da dama. Rahotanni sun nuna cewar 'yan ta'addan sun kuma saci makamai da dama a sansanin sojin da suka farmaka a yayin hare-haren da suka kai. Kawo yanzu dai hukumomin Burkina Faso ba su ce komai kan waɗannan hare-hare da aka kai mabambantan yankuna a ƙasar ta yankin Sahel.
0: To wani rahoto da Farfesa Bibian Oduwa Biwole ƙwararriya a fannin shugabanci ta fitar can a Kamaru ya nuna cewa akwai ƙusoshin gwamnatin ƙasar akalla 200 waɗanda shekarunsu suka haura wa'adin da doka ta ɗibar musu don riƙe irin muƙamin da suke ka. Farfesa Bibian haifaffiyar Kamaru ta ce bisa ga dokokin shekarar 2017 masu riƙe da madafun iko na da damar shafe shekaru 9 ne kaɗai a kan karagar mulki, sai dai da dama daga cikin mutane nan su 200 sun shafe gwamnati shekaru ne akan kujerunsu ba tare da gusawa ba. Pakistan ta soma wani shirin shiga tsakani don samar da haɗin kai a Libya a daidai lokacin da ɓangarorin da ke rikici da juna a ƙasar ke neman hanyoyin magance rashin fahimtar da ke tsakaninsu. Umar Sani ya haɗa mana rahoto.
7: Majiyoyi a Pakistan sun ce a ƙarshen shekarar da ta gabata ne gwamnatin ƙasar ta fara wannan ƙoƙarin bayan da ɓangarorin biyu suka nemi taimakonta. Kodayake har yanzu ba a bayyana hanyoyi ko abokanai da Islamabad ke aiki tare da su don cimma wannan burin, sai dai alamu sun nuna cewa masarautar Saudiya na goyon bayan wannan yunkurin da Pakistan ke akai. Lura da yadda a bara ƙasashen biyu suka kulle yarjejeniyar tsaro a tsakaninsu daidai lokacin da Saudiya ke ƙoƙarin faɗaɗa tasirinta a ƙasar Libya. wanda yunkurin na Pakistan na zuwa in watanni bayan da gwamnatin Amurka karkashin jagorancin shugaba Donald Trump ta kaddamar da wani shirin warware rikicin na Libya ta fuskar diplomasiya. A shekarar 2011 ne kasar Libya ta dare gida biyu bayan da kungiyar tsaro ta NATO ta kifar da gwamnatin Muammar Gaddafi, inda General Khalifa Haftar ke da iko da gabashin kasar, yayin da bangaren Prime Minister Abdulhamid Dbeibah wanda kasashen duniya suka aminta da shi ke rike da yammacin kasar.
0: To hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce akwai takeici matuƙa kan yadda cutar Ebola ke ci gaba da yaduwa a sassan Congo a wani yanayi da aka gasa samun matakan dagili bazuwarta, duk da yadda adadin mamata ke ci gaba da karuwa. Zuwa yanzu mutane 1,561 suka harbu da Ebola a Congo, ciki har da mutane 506 da cutar ta kashe, yanda aka ga fantsamar ta hata a yankunan da ba su taba fuskantar billar wannan annoba ba. Nira ɗan sandan Kenya ta ayyana zanga-zangar 'yan saba-saba a matsayin haramtacciya, bayan da ta ce ba su da izinin gudanar da gangamin. Tana gargaɗin cewa duk wanda aka kame a wajen gangamin kai tsaye za a tuhume shi da kasancewa mai babbar laifi. Komanda Shinya na rundunar 'yan sandan ta Kenya, Isa Mahmud, da ke sanar da hakan gabanin faro zanga-zangar, ya ce 'yan sanda ba su samu masaniya kan wannan gangami ba, aban a don haka ba su sahale gudanar da shi ba. To Faransa da Siriya sun cimma matsayar aikewa da jakadu kasashen su a wani yunkuri na maido da alakar su ta diplomasiya, wadda ta samu tasgaro tun bayan barkewar yakin basasa a Damascus. Shugaban Siriya Ahmad al-Shara ya sanar da hakan yayin taron manema labarai da shugaba Macron jim kadan bayan harin da aka kai kusa da otel din da shugaban na Faransa ya sauka. Hawwa Halil Gongozu ta hada mana rahoto akai.
8: Al-Shara ya sanar da matsayar da suka cimma da Macron na aikewa da jakadu tsakanin Damascus da Paris nan ba da jimawa ba, matakin da ke alamta dawowar alakar diplomasiya tsakanin su tun bayan rufe ofishin jakadancin Faransa a Siriya a shekarar 2012. Shugabannin kasashen biyu sun ce suna fatan Siriya ta zama wata cibiyar shige da fice ta kasuwanci a duniya, daidai lokacin da kasashe ke neman wasu hanyoyin da za su maye gurbin mashigin Hormuz don jigilar kayayyaki, yayin wani taron tattalin arziki kan yadda za a sake gina Siriya bayan yakin fiye da shekaru 10 wanda Macron ya halarta. Shara ya ce suna son Faransa ta zama kawa a wajen su, a cewar sa suna fatan kulla irin wannan alaka da Turai da ma sauran kasashen duniya. Siriya da Faransa sun rata ba hannu kan yarjejeniyoyi da dama, ko da yake ana ganin masu zuba jari na Paris na fargabar damarmakin saboda halin da Damascus ke ciki. Shugaba Emmanuel Macron ya buƙaci Siriya da kada ta bari harin da aka kai kusa da otel din da ya sauka wanda ya raunata mutum 18 ya shafi zaman lafiyar kasar, a cewar sa dole ne dokoki su yi aiki a Damascus bayan kawo ƙarshen mulkin kama karya.
0: Da babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte ya buƙaci kamfanonin samar da kayayyakin tsaro na mambobin su ƙara haɗin kai wajen samar da kayayyakin da suke buƙata. Yana mai cewa dole ne kawancin su ya ƙara ƙarfafa ƙarfin tsaron su ta fuskar sojin, da yake jawabi a taron masana'antun tsaro na NATO da aka gudanar gabanin taron kungiyar a Ankara babban birnin Turkiyya. Rutte ya ce ya kamata gwamnatoci da dakarun su da kuma masana'antun su da ke sarrafa makamai su yi aiki tare don tabbatar da cewa NATO a shirye take wajen tunkarar wani kalubalen tsaro da ya bijiro mata gadai abin da yake cewa.
9: These countries are increasingly working together.
10: Waɗannan ƙasashe na aiki tare, kuma wannan abin damuwa ne a gare mu duka. Domin ina tabbatar muku da cewa ba muradinmu bane a gaban su. Wannan shine gaskiyar abin da muke fuskanta. Domin mu fuskanci kalubalen da ke gaban mu, muna buƙatar samar da sauyi a tsakanin kamfanonin sarrafa makamai da ke tsakanin mu. Abu ne kamar ba zai yiwu ba, amma kuma za a iya yin sa.
9: That sounds dramatic, but it can be done.
0: Fassarar kalaman Macron babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO. Yayin gangamin addu'ar jana'izar jagoran addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei da ke ci gaba da gudana a birnin Tehran, miliyoyin Iraniyawa sun aike da sako ga Amurka da Isra'ila, suna masu gargaɗin cewa duk wani yunkurin su na kasar kasar zai ci gaba da rushewa. Iraniyawan sun yi ikirarin cewa maimakon rarraba kawunan 'yan kasar, yakin wanda Amurka da Isra'ila suka faro ranar 28 18 ga watan Fabrairu ya taimaka wajen dinke barakar da ke tsakanin jama'ar Iran tare da haɗe kan suwaci guda ba tare da bambanci ba. Yawan mutanen da suka fita don bankwana da gawar Ayatullahi Khamenei idai ya bayar da mamaki matuƙa ganin cewa kafin wannan yaƙi Iraniyawa sun samu rarrabuwar kai da yadda aka samu miliyoyi da ke adawa da gwamnati mai ci har ma da salon kamun ludayinta. Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Taken labarin wasanni kenan ga kuma ka misali ya shigo barka da shigo.
6: To Azima barka da wannan lokaci. Na'am, a yau ne dai za a kammala wasannin zagayen 16 a gasar lashe kofin duniya da ke ci gaba da gudana a kasashen Amurka, Canada da kuma Mexico. Yanzu haka ana buga wasa tsakanin Argentina da Masar kuma ana mintuna na 13 kenan da fara wannan wasa. Kuma har yanzu dai ana ta kai kura babu wacce ta samu nasara akan wata. To wasan dai yana da jan hankali matuƙa ganin cewa kowace tana ganin cewa za ta iya kai bantanta musamman Argentina tana fatan ganin cewa ta sake lashe na'am ta lashe kofin a karo na biyu a jere yayin da ita kuma Masar take kokarin kafa tarihi a wannan gasa ganin cewa ita ce zakara a nahiyar Afrika amma kuma bata taba yin nisa ma sosai a ita wannan gasa ta lashe kofin duniya ba sai a wannan karon wanda hakan take gani dama ce gare ta domin ta ga cewa ita ma an rubuta sunanta cikin jerin kasashen da
0: wannan gasa ce ma ta bata dama taba yin nasara bata taba yin nasara a wasa ko guda daya ba sai a wannan karon
6: gaya zai haka mata jefa kwallo a cikin raga to za mu jira mu ga yadda za ta kaya a wannan wasa to azima bari mu koma wani bangare mu duba akwai yan wasa da dama da suke bankwana da ita wannan gasa ta lashe kofin duniya wanda hakan ke zama musu gasa ta ƙarshe da suke halarta daga cikin su na bayanin shine Cristiano Ronaldo wannan dan wasa dai ya taka muhimmiyar rawa a tawagar ta Portugal domin ya ce makamata wajen salatar gasar har karo 6 a jere wanda a baya kafin zuwan Cristiano Ronaldo cikin wannan tawaga so uku kawai ta taba halarta gasar lashe kofin duniya sannan ya zama na biyu wajen yawan buga wasanni a ita gasar lashe kofin duniya inda yake da wasanni 27 kuma ya jefa kwallaye har 11 a da tawagar tasa ta Portugal. To baga Cristiano Ronaldo akwai dan wasa Neymar Jr. na Brazil
0: wanda shi cikin kwalla yanayin kukan da yayi ma ya fi bayar da tausayi fiye da na Ronaldo.
6: To shi ma ban kwana da gasar lashe kofin duniya a wannan karan wanda kuma ya kwashe shekaru 16 yana bugawa tawagar ta Brazil wasan kwallon kafa. To daga wannan akwai Mahrez shi Riyad Mahrez na Algeria sosai kuwa shi bakin ga ya haska a wannan gasa kuma wannan karo ne na ƙarshe da ya halarci ita wannan gasa ta lashe kofin duniya. Sannan akwai mai raga na kasar Jamus Manuel Neuer wanda shi ma ya kwashe shekaru 15 a ita tawagar Jamus kuma yayi bankwana da ita gasar lashe kofin duniya. Sannan akwai takwaransa mai tsaron raga na Mexico Ochoa wanda shi ma ya kwashe shekaru da dama ita yana haskawa a gasar lashe kofin duniya.
0: So amma
6: to Modric dai da Lionel Messi waɗanda ake ganin su ma za su yi bankwana da gasar kawo yanzu a hukumance ba su fito fili sun bayyana hakan ba. To za mu jira mu gani watakila za su yi koko za su ƙara jira su yi wata ta nan gaba za mu jira.
0: Wannan hakiki an ga shi da ka misali.
6: Na'am.
0: To ajira kuma sai labaran tattalin arziki tare da Umar Sani barka da shigowa.
7: To Azima sanni da kokari. Azima za mu fara shirin daga Najeriya. Inda wannan Najeriya duk da kasancewar ta guda daga cikin kasashe a Afrika ko a ce a duniya da suka fi samar da siminti tunda kinga kowace shekara Najeriya na samar da akalla ton miliyan 60 zuwa 65 kowace shekara na siminti. To amma wani bincike ya nuna yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da sayan siminti da tsada duk da cewa tana daga cikin manyan kasashen da ke fitar da shi. Adal misali dan Najeriya na sayan kowane buhu na siminti kan naira 12,500. To duk da cewa hakan kuma ya linka kusan har su biyu na kudaden da ake sayar da shi a kasashen duniya. Misali kiga kamfanonin Dangote da Buwa da Lafarge ne suke samar da simintin a Najeriya kuma 'yan Najeriya na bukatar ton miliyon 25 zuwa 30 ne kowace shekara. Allah kin ga su suna samar da ton miliyon 60. Bai kamata a ce akwai wadatar shi ake samu. To amma duk da haka farashin bai sauka ba. To binciken ya ƙara da cewa kamar yadda muka faɗa kuɗin da yanzu ɗan Najeriya ke sai shine 10,012 alhali ko ya kamata a je wato a raba kuɗin har so uku haka ne kamata a sayar da shi. To kin ga wannan babban damuwa ne. To a makwabciyar ta jamhuriyar Niger can kuma gwamnatin ce ta fara wani shiri na sayar da shi simintin a farashi mai rahusa. Alal misali buhu maimakon ya kasance 10,012 na naira da 500 a yanzu ana sayar da shi 700 ne kawai a kasuwanni. Ta yadda gwamnatin ta fito da wannan tsarin ne domin tallafa wa mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa kowace shekara don su sake gina gidajensu. Ana sayar da ton alal misali kamar yanzu a kwatanta ce ana sayar da ton kowane ton guda a naira wato 170 zuwa da 80 kin ga ake sayar da shi a yanzu. To abin da ke faruwa shine tun aka sayar da aka saka wannan simintin don jama'a su amfana su same shi a farashi mai rahusa. Kin ga a Najeriya an sayar da kowane buhu a 10,012 a Niger ana sayar da shi a 700,300 sakamakon wannan shirin na sayar da shi a Garabasa. To bari mu leka Sudan inda kasar je China ta yafe ma Sudan wato kusan bashin dala miliyon 50 na kudin ramce ko in ce na bashin da take bin Sudan amma China ce wannan tai wannan aikin. Kusan Sudan daya ce daga cikin kasashen da suka fi ciwo bashi musamman a nahiyar Afrika. To yanzu ita China ta ce ta yafe ma wa Sudan miliyon 50 na dala da take biyan ta bashi amma ana ci gaba da azayar tambaya. Duk da wannan bai sa ita Sudan ta fita daga cikin kasashen da bashi musu katutu. Alal misali a shekarar 2022 Sudan ana biyan ta bashin da ya kai dala biliyon 64 ake biyanta kuma cikin kasa ce mai fama da rikice-rikice kuma hudu daga cikin biliyon hudu daga cikin
0: wannan kawai sai a ci gaba da yafe mata. Umar muna godiya. A jamhuriyar Nijar yanzu haka masu aikin hannu da dama ne suka koyi dabarun sarrafa wasu kayayyaki da ke gurɓata muhalli musamman robobi zuwa kayan amfanin yau da gobe waɗanda suke sake masabuwar rayuwa ta haka ne suke samun kuɗaɗe da kare muhalli ga rahoton Rukayya Abakabar.
11: A nan muna cikin kasuwar Kaduru da ke Maradi wani wurin da ake sarrafa tsaffin karafuna, kwalaye, gwangwani da kuma robobi da ke barazana ga muhalli zuwa kayan amfanin yau da kullum da mutane ke amfani da su da nufin rage gurɓacewar muhalli. Haruna Mai Sanduki ya ce a yanzu suna fuskantar ƙarancin sharar saboda ayyuka daban-daban da ake yi da ita.
12: Kusan in ce ma yanzu babu shara na ƙarfi. A ƙasarmu ma Niger kin da muke magana yanzu ana sarrafa shi don wasu abubuwa na ci gaba. Kenan da haka kotan ƙarye in dai an rike kuma mutane da dama za su ci abinci. Tunda mu yanzu ka kotan mu kaga dai katar da muna aiki. Amma za ka tar da muna akwati ne muke da wani arezuwar ne, wani fecar ne wanda ake hau daga komi dai ga sunan.
11: Barazanar gurɓacewar muhalli dai na da nasaba ne da yadda jama'a ke zubar da shara barkatai kuma a ko'ina. Wannan kuma na haifar da babbar illa ga iskar da ake shaƙa mai ga barazanar ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa. Usman Ibrahim ya ƙware wajen sarrafa sharar kwalaye da kartuna ya faɗa mana irin abubuwan da yake sarrafawa na amfanin jama'a.
13: Muna abubuwan ado na ɗaki da kuma ado irin na table da ake ɗorawa kaman tambari na kamfani. Dadi abubuwa da gaskiya muna sarrafa. To sai ma ko muke kadir na hoto wanda in ba mutum an ji mishi kadir bane na hoto wanga na nayi su da yawa kuma alhamdulillah har yanzu ina jin kana ina abu ina jin daɗi muna tsinta kuma muna sayi in mun samu. Abu ne wanda za ka ɗauko shi ka yi sarrafa shi ka yi ta wani fannin daban kuma ka amfana da shi.
11: Baya ga robobi da kwalaye, sarrafa daudar kayan gona ma na iya zama wata hanya ta tsaftace muhalli da samar da abincin dabbobi da zai amfani makiyaya kuma zai rage dogaro da abincin dabbobi na kasuwa da ke da matukar tsada wanda ake zuwa da su daga kasashen waje. Abdulrazak Sinusi na kungiyar Aridel ya bayyana mana yadda suke sarrafa daudar gona zuwa abincin dabbobi.
14: Kuma misali kamar su karan hatsi, karan dawa, karan masara da abarsu nan a kunna musu huta da ai wannan ne muke ɗaukar su wa'annan muna sarrafa su ana nike su sai a haɗa su kamar da su ɗiyan gawo da ɗiyan kalgo, ɗiyan ƙirya, ɗiyan dashi, ɗiyan katsari sai a nike. In an ka nike kowane daban-daban sai a haɗa su a cakuɗa su kowane da nashi ka a samu sakara saboda munan ba noma alkama muke diyawa ba kwarai. To wannan da sakara sai ya zo ya tai shiga mai makin wannan da sa alkama.
11: Sarrafa daudar gona ko sharar da ake zubarwa zuwa wani abin amfani zai ba da damar cin riba biyu. Da suka haɗar da tsaftace muhalli da rage barazanar gurɓacewar muhalli sai kuma samar da sana'o'i ga matasa wajen dogaro da kai. Ruqayya Abba Kabara, Arafai Hausa.
0: Yanzu haka ana ci gaba da muhawara akan matakin da FIFA ta dauka na jinyijan katon da aka baiwa dan wasan Amurka Florin Balogun sakamakon bukatar hakan da shugabarin Trump ya gabatarwa abokin sa Gianni Infantino. Masana harkar kwallon kafa da dama na kallon matakin a matsayin katsalandan a harkokin kwallon kafa, yayin da wasu ke kiran Infantino da ya sauka daga kujerar sa saboda karya ka'idar FIFA. Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da tsohon Sakatare General Hukumar Kallon Kafar Najeriya Sani Ahmed Turo ga kuma tattaunawar su.
15: Honorable Sani Ahmed Turo, tsohon sakataren Hukumar Kallon Kafar Najeriya, me zaka ce akan wannan?
16: Tun da aka kafa FIFA ko aka kafa CAF, irin wannan abubuwa bai taba faruwa ba, a ce shugaban kasa ko a ce gwamnatin a Najeriya ne ko a ce minista ya saka baki a yanda ake doka, wanda doka ne an riga an rubuta shi, ga yanda in ka red card ne in yellow card ne alƙalin wasa su suke da iko wannan abubuwa. In kuma akwai shari'a ne wanda an yi ƙara, to akwai committee da ake ce disciplinary committee su suke dubawa mutum suka yanke hukunci, ai babu yanda za a yi kuma wani ya ce wai shugaban ƙasa ya shiga cikin sha'anin kwallon kafa, dokokin kwallon kafa. Ai wannan abun mamaki ne, ba taba yin haka ba.
15: To shi shugaba Donald Trump ya ce ya roka ne amma ba wai tile sawa FIFA bane.
16: To ai FIFA sai su gaya masa wannan ya saba wa doka, wanda kuma in kai irin wannan abubuwa muka shiga ciki, to ai kuma kwallon ta lalace kenan. Saboda haka kowane lokaci shugaban kasa ko wani zai iya cewa yana roko ai kaza, shikenan kuma sai a bar doka. Wato saboda shi shugaban America shi ai wannan abu, yanzu in shugaban kasar Najeriya alal misali ya roka shugaban kwallon kafa na duniya ya kauce akan doka, kana tsammani za a saurare shi? Ai ba zai yi ba, kawai saboda America. Wannan kuma babban kalubale ne wa hukumar wasan kwallon kafa ta duniya, dole su fito su yi bayani kuma su bada hakuri wa mutanen wa duniya cewa sun yi babban kuskure. Ayin a kamata ma shi ce shugaban hukumar wasan kwallon kafa na duniya ya sauka akan wannan batu, ya sauka ya resign, saboda ya aikata abin da ba taba yi ba. Kuma nan gaba in aka ci gaba da wannan abu ba, to kwallo ta lalace gaba da.
15: Yanzu haka kasar Faransa ta ce ita ma tana so a janye katin gargadi, wato yellow card da aka ba dan wasan ta Olisi. Ya kace ganin wannan mataki zai shafi harkan wasan gaba kida?
16: A tabbas wannan ai an jawo wani abu wanda nan gaba ba a san yanda zai kasance ba. Amma abin da nake ganin ya kamata shi shugaban hukumar wasan kwallon kafa na duniya FIFA yi cikin gaggawa ya bada hakuri, ya ce cewa wannan abu ba zai sake faruwa ba, yana bada hakuri wa hukumar wasan kwallon kafa ta duniya duk kasashen gaba daya da duk yan kwallon gaba daya ba a bada hakuri cewa ya babban kuskure.
15: Ka jagoranci kwallon kafa a Najeriya na shekaru da dama, kuma ka ziyarci kasashe da dama inda aka yi gudanar da irin waɗannan wasanni. Shin ya kaga waɗannan rigingimu na ɗaukar wannan nauyin wasa a Amurka ke shafar kimar kwallon kanta?
16: To in ka iya tunawa 1994 ai sun yi kuma an yi nasara. To wannan karin ya zo da rigingimu, wanda kuma shi laifin nan na shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta duniya ne FIFA. Bai kamata a ce ya canja doka da aka riga aka yi ba, bai kamata kuma ya rinka bin abin da wasu suke so ba son kansu, kuma ya zama shi ne hukunci akan wasa a duniya. Kasashe dama kafin su amince musu ma cewa za su karɓi bakuncin wasan, ai ka san shugaban ƙasan ne da kansa ya kan saka hannu akan ka'idojin da aka shirya, wanda ƙasan da take so ta karɓi bakuncin ta kan saka hannu, shugaban ƙasa ne kuma da kansa. Saboda haka bai kamata dan ƙasan America ta fi kowa girma a kasance kuma an bi ba bisa ka'ida ba.
15: Honorable Sani Ahmed Turo, tsohon Secretary General Hukumar Kwallon Kafar Najeriya, mun gode sosai.
16: Masha Allah, alhamdulillah.
0: Tumata latashinar Bashir Ibrahim Idris kenan da Sani Ahmad Turu da haka ne kuma zagayen farko na labarin ya kawo ƙarshe inda a cikin sakwaje yadda Najeriya za ta bincika kamfanonin da ke tafiyar da dandulan fasahar zamani kan satar fasahar kafafen yaɗa labaran kasar ko kuma yadda Ghana ta yi watsi da buƙatar shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa da ke neman kai ziyara kasar bayan cin zarafin baki a kasar shi a gefe guda kun ji da bamu ya tashi a gab da saukin shugaban Faransa yayin ziyarar da yake tsakadai a Syria. Tunzu kuma sai mu shakata.

0: ci madalla da fatan mun nishadantu ga kuma shirin mu na gaba
1: rayuwata
2: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata A yau shirin rayuwata ya ziyarci jihar Kano dake arewacin Najeriya inda al'umma ke kokawa akan rashin jami'an tsaro mata a mafi yawan kasuwannin jihar wanda a dalilin haka ake aikata wasu abubuwa ba bisa ka'ida ba Duk da kasancewar Kano garin da ke kiyaye lamura da suka shafi addini da al'ada hakan bai sa hukumomi daukar matakin samar da mata jami'an tsaro a kasuwanni ba wanda ke zama tamkar barazana ga tsaron wasu mata masu zuwa saye da sayarwa kamar yadda aka sani wani abu da aka saba gani a kasuwannin yau da gobe kuma babban laifi ne da baragurbin mutane suka kasa daina aikatawa shine sata a cikin kasuwa dalilin da yasa hukumomi daukar matakin girke jami'an tsaro don takaita faruwar hakan sai dai al'umma sun koka da matsalar rashin jami'an tsaro mata a yawancin kasuwannin Kano saboda a duk lokacin da aka samu matsala na zargin sata akan mace wasu masu shaguna maza ke lalabanta wannan lamari na matakar batawa mata rai duba da yadda wani lokacin faifan bidiyo a kafafen sada zumunta na nuna yadda namiji ke bincikar mace idan tayi sata wanda kan wuce kima ya koma cin zarafi biyo mu cikin shirin rayuwata domin jin hirar mu da shugaban kasuwar Abubakar Rimi da kasuwar Singa Honorable Abdul Bashir Hussein da kuma yar gwagwarmaya dake rajin kare haƙƙin yara da mata marasa galihu Hajiya Aisha Haruna Kabuga amma kafin nan wakiliyar mu daga Kano Aisha Shehu Kabara ta hada mana wannan rahoto
1: rayuwata
3: A halin da ake ciki a yanzu kaso mafi yawa na barayin da ake kamawa a kasuwanni mata ne. Sai dai abin takaicin yadda zaka ga namiji ne yake caje wacce ake zargin loko da sako wanda hakan ya saba ko yawa addinin Islama. Wasu daga cikin mazan cewa suka yi.
4: A gaskiya abin da yasa haka take faruwa duba da yanda society din mu ya dan baci da a ce hukuma tana daukan mataki a kai da hakan bata yafiya faruwa ba.
5: Ya saba wa addinin musulunci da kuma al'ada irin ta Malam Bahaushe to wannan jahar tamu ta Kano. A samu mata su ringa caje su kamar yadda ake samun likitoci mata ko kuma jami'ai mata in an zo kama hukuma a cikin gida kawo kama mace ake to da mata
3: a bangaren mata kuwa bayan takaicin su suka yi kasancewar hakan ba karamin bata musu rai ke yi ba
6: abin da ya haga Allah ba da domin kai ka riga ka janyo kanka ba komai ba inda baka ji ka wannan ba da da ka bata fara sun kuma za a bata maka suna ba amma kai kuma a matsayinka na musulmi zaka ji ba da saboda hakan za ta yi kasancewa kai ma da kai ko ga waninka
7: kwata-kwata ba na jin daɗi sosai duk sai in ji kamar abin akai na ya faru idan aka kama ta kamata ya a karba ba wai a zauna abin caji ta ba har a zo ma a bidiyo a yadawa al'umma kowa ma ya ga bidiya
3: abin tambayar shine samar da jami'an tsaro mata zai haifar wa yan kasuwa da mai ido hakan ta sa muka ji daga bakin masanin tsaro detective Awal Baladar bin iya
8: samar da jami'an tsaro waɗanda suke mata a kasuwanni yana da matukar muhimmanci saboda idan ka lura yawancin ba maza kadai suka fi bada gudunmuwa a harkar tsaro a kasuwanni ba ko kuma wajen da ake taruwa mata da yawa suna bada tasu gudunmuwa wajen lokacin da za a yi amfani da su don gano masu laifi ko kuma ba da gudunmuwa wajen hana faruwar laifi saboda idan kika duba harkar laifi abu ne mai girma sai da information haka harkar tsaro ma abu ne mai girma sai da information bayanai kuma da yawa an fi samun bayanan sirri ma a wajen mata
3: halin masi da rashi da ake ciki na daga cikin abin da ke tunzura mata sata a kasuwar
1: RFI
2: to madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto yanzu sai zan tawar da Honorable Abdul Bashir Hussein shugaban kasuwar Abubakar Rimi da kasuwar Singa
9: ba mu da jami'an tsaro mata amma muna da jami'an tsaro maza kuma muna da jami'an tsaro mata amma yan sanda tunda muna da police station so kuma duk cases din da suka faru tunda ana samu din in suka samu irin wannan police station ake tafiya so ba wani hurumin namiji ya caje mace sai yar uwarta mace tunda akwai woman police akwai mata police a tunda division ce cikakkiyar division ba outforce ba ce so akwai mata yan sanda kuma duk wani abu ma idan ya faru irin wannan matan su za su zo su tafi da ita ko kuma wani sa'in tunda abu ne ka sa mutun a gaba tunda muna da morning security muna da night security to su aikin morning security su suke kula da tsaron kasuwa lokacin da aka bude kasuwa ake kasuwanci duk wannan responsibility nasu ne kuma akwai lokutan dama da ke samun wannan satar shine irin lokacin season kamar azumi ko abin da yi kama da wannan to su wannan muna daukan ma'aikata nan hadda mata masu farin kaya ne SIB muna da ita akwai ina jin mutum biyu mata a ciki kuma su dama a office din mu ma suke a zaune su an yi attaching din mu da su to su suke kekkewayawa duk wannan cases din an samu na mace ne mace ce za ta yi handling wannan case din zuwa har police station
1: kamar bidiyon da aka ga yana yawo a kafafen sadarwa idan kuka ga fuskokin namiji da ya charge mace na kasuwar ne kuna bibiya ne
9: eh to gaskiya mu dai gaskiya a kasuwar mu kamar to ban san dai wasu kasuwannin ba amma dai gaskiya inda muke shugabanci kin gani dan kasuwar ne ma shaguna na a ciki suke kuma ina zuwa ina zaman kasuwar lokacin in ba ni da aiki ina kasuwa aka dauko ni aka yi min managing director gaskiya kin san akwai abin da zai iya faruwa wani abun ma sai gaba a garin bane da dauko wani a wani amma wani kasar ce ko irin kalar fata ku daya sai a dauko a sawo shi to dai gaskiya mu ba mu taba tantan wannan abun a sabon gari wanda aka kawo mana ko kuma masu duba suka kawo mana wannan korafin ba
10: matsayin ɗaya mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
11: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
10: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
11: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
10: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
12: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
11: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
2: Toma Dalla kuna tare da sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Hajiya Aisha Haruna Kabuga yar gwagwarmaya dake rajin kare haƙƙin yara da mata marasa galihu
13: zaki ga kusan mata muna samun challenges da dama akan irin wayannan issues din sai ki gani duk wani abu za ka gani ba a karewa mata a ce gashi nan wannan a lalle na mata ne su je su kula da mata sai kiga muna samun challenges daban-daban za ka gani yanzu a ce mace an samu matsala mace ko ta yi sata a kasuwa sai gani namiji ne zai zo ya ringa tattaba mata jiki wai yana charge ta da irin wayannan abubuwan babu mata ma'aikata da za a ce ga su nan su ne bangaren su ne wannan abin ya faru su za su je su charge gurin su za su je su kula da gurin ko kuma su za su duba wannan abin da ya faru dangane da wannan mace a shi da gaske ne an yi abin ko kuma ba da gaske ba sai gani namiji ba mu haramanta ba mu nan da muke da al'adu da addinai zaki gani abubuwan duk ba abin shi akan tsari namiji yazo yana ta umatan da bata ko da ma a ce budurwa ce misali amma bai kamata a ce namiji ne zai ringa charge ta ba sai sa zaki gani akwai dokan da aka fito da shi na UPS wato Women Peace and Security to kin gani abu ne na security da kuma zaman lafiya din na mata amma zaka gani duk ba a samun sa saboda ba a aiwatar da shi mu kuma mata an rasa duk yadda abubuwan ya kamata ya ringa tafiya yanzu a ce misali na shiga kasuwa wata ko wani wata ta zo ta fusge min jaka ko ta yi min wani abu za a ga ya za a yi mu kama cewa eh wannan matan lalle ta yi min wannan abun garin cajewa ma ya dinga yin wayansu abubuwa ma kamar wasa yake da jikinta to kin ga duk irin wannan abun bai dace ba
14: su ne shawarwarin da zaki bayar
13: ya kamata gaskiya a dora abubuwa akan tsari a yi abubuwa akan doron addini da al'ada dan mu ma lalle mu ma mata muna kishin wannan mu ga mata suna shigowa duk abubuwa na tsaro yan sanda ne sojoji da sauransu wanda za a ringa kawo mana kasuwanni asibitoci da sauransu wuraren da ya kamata a ringa kare mu ana duba mu ana ganin me yake faruwa me yake kai kawo
2: tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Hajiya Aisha Haruna Kabuga yar gwagwarmaya dake rajin kare haƙƙin yara da mata marasa galihu gare ku masu saurare menene ra'ayinku game da rashin samar da jami'an tsaro mata a kasuwanni? Wani jan kunne za ku yi wa mazan da ke amfani da damar caje mata wajen cin zarafin su? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashin Hausa Radio France International a Rafai, musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: Madalla ga kuma labaran a zagaye na biyu. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya umarci hukumar daidaita farashi da kare haƙƙin masu sayan kaya ta FCCPC da ta binciki manyan kamfanonin fasaha na zamani da ke tafiyar da dandalin sada zumunta da fasahar AI ciki har da Meta da Google da X dangane da yadda suke satar fasahar kafofin yaɗa labaran Najeriya ba tare da bin dokoki ba. Dan da fara haɗakar ƙungiyar masu kafofin yaɗa labarai ce ta miƙa ƙorafinta ga gwamnatin Najeriya wajen ganin an ɗauki mata kan da suka kamata don baiwa ayyukan su kariya daga kamfanonin fasahar na zamani. A Najeriya dai mutane akalla 32 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu da dama kuma suka jikkata a wasu mababbatan hadarin mota da suka faru akan hanyar jihohin Kwara da Kogi da kuma Ogun, dukkanin su a jiya Litinin. Hukumar kiyaye afkuwar hadara ta Najeriya ta dora alhakin faruwar hadarin kan gudun wuce kima da kuma ganganci tsakanin matukan motocin. Wata wasiƙa da ta aika wa ofisoshin jakadancin ƙasar da ke sassan duniya, ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Nijar ta buƙace su da su sanya idanu kan waɗanda ke sukar lamirin mahukuntan ƙasar wadda ke ƙarƙashin mulkin soji bayan barazana da kuma murƙushe dukkanin masu sukar gwamnati a dukkan matakai ciki har da 'yan jarida da 'yan fafutuka. A yanzu gwamnatin ta Nijar ta karkata ga masu sukar salon kamun ludayinta daga ƙetare galibinsu a ƙasashen Turai. Ilahirin jami'an diplomasiyyar Faransa sun kammala ficewa daga Burkina Faso, matakin da ke biyo bayan umarnin mahukuntan Ouagadougou a makon jiya da ya nemi ilahirin jami'an su fice kafin jiya Litinin. Alaka na ci gaba da taɓarɓarewa tsakanin Burkina Faso da Faransa, bayan da tun farko ƙasar ta Sahel ke zargin Paris da hannu a taɓarɓarewar tsaronta. Rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu ta ce ɗan Najeriya da ya mutu a hannun jami'anta ba shi da alaka da zanga-zangar ƙina jinin baƙin da ke gudana a ƙasar. Asali ma ya yanke jiki ya faɗi ne lokacin da aka kama shi bisa tuhumar shi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Tunda farko ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta yi zargin cewa mutumin ya mutu ne yayin amsa tuhuma a hannun jami'an 'yan sandan na Afirka ta Kudu kwana guda gabanin faro zanga-zangar ƙina jinin baƙi. Tana mai raɗaɗin cewa matuƙar mahukuntan ƙasar dauki matakai ba ko shakka babu za ta mayar da martani. Rundunar 'yan sandan Kenya ta ayyana zanga-zangar 'yan saba-saba a matsayin haramtacciya bayan da ta ce ba su sami izinin gudanar da gangamin ba. Tana mai gargaɗin cewa duk wanda aka kame a wajen gangamin kai tsaye za a tuhume shi da kasancewa mai babban laifi. Kwamandan shirya na rundunar 'yan sandan ta Kenya Isa Mahmud da ke sanar da hakan gabanin faro zanga-zangar ya ce 'yan sanda ba su sami masaniya kan wannan gangane ba, abdan haka ba su sahali gudanar da shi ba. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce akwai takaici matuƙa kan yadda cutar Ebola ke ci gaba da yaduwa a sassan Congo a wani yanayi da aka gaza samar da matakin daƙile bazuwarta, duk da yadda adadin mamata ke ci gaba da ƙaruwa. Zuwa yanzu mutane 1,561 suka harbu da cutar ta Ebola a Congo, ciki har da mutane 506 da cutar ta kashe, wanda aka ga fantsamar rahata a yankunan da ba su taɓa fuskantar ɓullar cutar ba. Kotun ɗaukaka ƙara a Faransa ta tabbatar da zargin da ake yi wa jagorar jam'iyyar masu tsauran ra'ayi Marine Le Pen game da zargin amlan da hanar kuɗaɗe, inda zaman kotun ya sassauta mata haramcin iya riƙe muƙami daga hukuncin farko da ƙaramar kotu ta yanke mata. Kodayake hukuncin ya kuma buɗe mata ƙofar damar iya tsayawa takara a babban zaben da ke tafana 2027. Kazalika hukuncin ya kuma nemi ta biya tarar euro 100,000. Alƙalaman mutanen da iftila'in girgizar ƙasa da suka afkawa Venezuela ya kashe ya kai 3,535 a wani yanayi da har yanzu ake da mutanen da kusan 18,000 da ke rayuwa ba tare da matsugunai ba fiye da mako guda bayan faruwar iftila'in. Alƙalaman baya-bayan nan da majalisar ƙasar ta fitar ta bakin Judge Rodriguez ya nuna cewa mutane 16,740 ne suka samu raunuka a girgizar ƙasar guda biyu mai ƙarfin maki 7.2 da maki 7.5 mafi muni da ƙasar ta taɓa gani a tarihi. Gangamin yayin gangamin addu'ar jana'izar jagoran addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei da ke ci gaba da gudana a birnin Tehran. Miliyoyin Iraniyawa sun aiki da saƙo ga Amurka da Isra'ila suna masu gargaɗin cewa duk wani yunƙuri na kasar ƙasar zai ci gaba da rushewa. Sai kuma labarinmu na nishaɗi.

To za mu so mu shirin na nishadi daga birnin Vienna na France, inda ake ci gaba da gudanar da kalankuwar mawakan Afrika da ke amfani da salon kiɗa na jazz karo na 44. Fitattun mawaka irin su Fatuma Tijjawara, yar kasar Mali, da Angelique Kijou ta wuraruwa daga kasar Benin sun haska sosai a wannan gasar ta hanyar rera waƙoƙi masu so sarai. Kuma a wannan karon, gasar ta ci karo da bikin zagayewar ranar haihuwar fitaccen mawakin nan Miles Davis. Bin da ya ƙara wa gasar.